0: na jiya da shekaran jiya mun ji yadda ake yin istihara, mun ji muhimmancin ta. Saboda muhimmancin ta, Annabi na koyar da addu'a na istihara ga sahabbansa kamar yadda yake koya musu karatun Alkur'ani. Da haka yake da muhimmanci gare ki, yake da muhimmanci gare ka, yake da muhimmanci gare mu gaba daya mu koyi addu'a a larabcen ta, mu haddace ta. Tunda yake saboda muhimmancin ta, Annabi na koya masahabbansa ita kamar yadda yake koya musu karatun Alkur'ani. Ku biyo tare mu sake karanta wannan addu'a mataki na ƙarshe. Manzo Allah yace idan ɗayan ku yayi niyyar zai yi wani al'amari, yana son ya aikata wani al'amari, kamar yadda muka bada misali neman aure ko neman wani kujera ta siyasa, yayi sallar nafila raka'a biyu wanda ba na farilla ba. In yayi sallama sai yace Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta allamul ghuyubi. Allahumma in kunta ta'lamu, daidai nan sai ka fadi sunan abin da kake so kai. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqadirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu, anan ma sai ka fadi sunan abin da kake son yi din, kuma sai ka ci gaba da cewa sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadir li al khaira haythu kana thumma ardini bihi. Wannan ita ce addu'a ta istikhara. A Hausance kuwa, ya Allah, ina neman, ina baka zabi da iliminka, ina neman kaddarawanka da ikonka, ina roƙonka daga fadalanka mai girma, domin lalle kai mai iko ne, ni ba ni da iko, kai masani ne, ni ban sani ba, kuma kai ne masanin abin da ya ɓuya. Ya Allah, in ka kasance ka san, sai ka faɗi sunan abin. Yadda muka ba da misali da aure, sai ka ce ya Allah, in ka kasance ka san wannan auren da nake so in nema, alkhairi ne gare ni cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amarina. Ka kaddara mini shi, ka sauƙaƙe mini shi, sannan ka yi mini albarka cikinsa. In ko ka sani ya Allah wannan al'amarin, sai ka faɗi al'amari. Misali, in wani kujera kake nema na takara na siyasa, misali ƙaramar kujera, sai ka ce ya Allah, in ko ka kasance ka san wannan matsayin da nake nema na kansila, sharri ne gare ni cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na, ka kawar da shi bari na, ka kawar da ni barin sa, ka kaddaro mini alkhairi duk inda yake, kuma ka sa in yadda da shi. A madadin jagoran shiri, Malam Aliyu Adam Rafin makaranta, ni Muhammad Albashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To idan mai kowa mai kuma ya kama gobe, sa sake jima dauke da wani sabon shirin na tafarkin sira DRC to ake sauraro yanzu. Kuma lokacin da za a dakanci Newsline presentation. This is 94.6 FM, inviting you to stay tuned for Newsline presentation.

ላይ አንተ ጉሉ ማለት ተቆል ያ ደብት ቀልሉ ዲቂማ በደኩ ከዛባ አንተ ጉሉ ማለት ተቆል ኩፈሬ ብለው ከከሰባ ካንዩ ሰአሊ ከቁም ከቁም ከዛም ብቱ ማዛ ከዛም ንብሽሪ ቶ አላ ባ ሰው ነውና ደሃከ አና ከንከዳ አመጠን ከና በይቆደይ ረህማ በዱብያ ደ ወደ ላይዋ ተቀይተችያ ያ ባን አላ wannan karbi da mu lalle zan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi karbi ne lalludi abin da yake dafa da lalludi shine rayuwar ba ta da tsawo kaga da mu gulu fasara ba ta da tsawo kusuma annabi juhu alaihi salam shekarun da kowa ne kira dawa ko shekara 150 kai ma kuma ka san kafin a ce an bashi addu'a ta kai shekara 40 kaga kusan shekara 2000 na rayuwa amma wanda da tumudin shi shi da dubin sa ba sai da cewa yabo sai ne a lokaci kai wani tunu ka sanci ba sa bani da wani dama kai wanda Allah ya bamu saboda akwai falaya da yawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dillika dukkan abin da ka aikata akalla sau 10 sau 700 sau 1000 sau kaza don haka tabbatace shekarun yanda Allah ya bamu da wannan kadari cewa da rasul kabir khair bin alf shahr idan ka aika dace da ibada a daren da rasul kabir kai yafi wasan 2000 da zaka shika 83 don haka musabbin su kwadayin cewa mun aka tana gari kuma bar ayyukan shi dan subhanakallahumma wa bihamdika.

jama'ar da lan saurari wato shirin nan na guzuran rayuwa wadda zo muku daga nan biyar sito aka mita 94.6 sai kuma idan mai kuma kowa mai kuma ya kai mu wato ranar lahadi da misalin karfi 6:03 na yamma za a ji mu dauke da sabon shirin yanzu agogon biyar suna cewa karfe 8 lokaci ne kuma wanda za a gyara zama domin wato jin mimicin shirin nan na yau da gobe amma kamin wannan lokacin bari mu dauki wannan sakon

0: lokaci ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin na yau,
1: biyo bayan jita-jitar ƙayyade farashin sadaki da ya yi jawabu a kafafen sada zumunta. Gwamnatin jiha ta nisanta kanta da wannan lamari.
2: Za mu bi diddigin wanda ya wani al'amarin kuma za mu hukunta shi kamar yadda ya dace.
0: Masu ruwa da tsaki a ƙaramar hukumar gamawa sun nemi ɗaukin gwamnati bayan itilayin iska da ya yi ɓarna a yankin.
3: Ban san yau ya inji ka rushe ba ko suka lalace ba amma suna da yawa.
1: Hukumar tsaftar muhalli ta jiha ta sanar da ƙudurin rufe cibiyoyin zubar da shara da ke kusa da cibiyoyin lafiya.
4: Akwai ɗaya a wajen kofar Doni shi ma wanda waɗannan su ne yanzu babban ƙudurin da muka sa a gaba.
0: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Kamalu Binnuhu Idela
1: da Rabat Muhammad Gitari. Sai a dakance mu.

Madalla, al'amari na shugabanci yana buƙatar ɗaukar matakin da ya kamata kan al'umma. Koda kuwa hakan na nufin batun ba zai yi daɗi ga waɗanda ake mulka ba. Babban abin da ake buƙata kawai shine samar da yanayi mai kyau da zai sauƙaƙa rayuwar jama'a. Kamar kuma yadda aka san gwamnati, dukkan wani abin da za ta yi takan yi shi ne bayan dogon nazari da kuma duba yadda zai tasirantu ga 'yan ƙasa. Sannan kuma

0: shiri wai ne biyar su bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu shiri mutum da al'adarsa yana mawaye kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta neman aure suna da kaciya bikin mutuwa da sauran bukukuwa a makonni biyu da suka gabata an jidda ake zaben sarauta da bikin sarautar da kuma tsarin bikin aure a kabilar barawa da ke karamar hukumar das tare da alhaji lawan baraza da tito ɗan shekaru 72 da haihuwa a makonni biyun an ji cewa sarki da aka zaba sai an killace shi a ɗaki mai duhu babu kaya a jikinsa har tsawon kwanaki 7 da kuma gwada shi da abubuwan tsoro batun aure kuwa an ji cewa za ka ɗauki budurwarka a cikin dare ba tare da sanin iyaye ba inda a yau za mu ɗora tattaunawar kan tsarin bikin suna idan an haihu a ƙabilar barawa
1: maganar suna duk lokacin da aka yi haihuwa bai wuci kai miji ka ɗan samu wani abu ka yanka ma matarka ba don wani abu dai tukuna da za ka kula shi ne a da yadda ake kamar in misali tana haila ma to in ta dafa abinci mazajen ba za su ci ba a babu in mace tana haila ba za ta dafa abinci a ci ba ita kan hutar da ita ne sai dai samu wanda za su dafa abinci a gida sai lokacin da ta dama hailar nan to yadda aka yi haihuwa to babu wani cewa zo a yi wani dogon buki da sauransu kaciya kuma in ɗa namiji ne a ɓoye ake yin shi ba a bayyana ba ba a so ma mata su san cewa an yi kaciyan nan saboda haka a ɓoye ake yin ta
2: a gidan ne za a yi
1: kaciyar? Za a je a yi wani shiga za a shiga da shi wani yaji ne hakan nan a je a yi masa kaciya to da ake yin hidiman tsafe-tsafen yawancin yaran akan tafi da su kurmi wanda ake kira ana ce ana kumusu ana kumusu wato akan tafi da su kurmi za su je su yi ya kan kai ma wata kusan wata 3 suna daji kuma a lokacin dukkan za su kasance ba wani kaya a jikinsu to a wurin ne akan yi wanda suka je wurin ake musu kaciya a can kaga ba ka gida balle mata su sani so in ya kai duk wani abinci da ake ana kai musu can dajin ne a kebe su mata ba sa zuwa wurin to za su yi wajen wata 3 to daga nan kuma in suka gama to wannan daga baya dai an dawo da shi wata daya amma wannan lokacin da za su yi din ba wanka ba wanka
2: shi wanda aka masa kacin kenan
1: duk wanda aka masa da sauransu duk wanda suke wannan dajin ba wanka
2: waye ke shin su waye ke musu wannan kaciya
1: a akwai wanzamai da suke musamman suke da wannan abin sukan je su yi akwai wanzamai
2: to mu waye ke kulawa da su a wannan dokar dajin
1: akwai wanda su dama kamar shugabannin kurmin kamar matsafan kenan shugabannin sa suna nan wanda su za su yi ta kula da yaran ana kai ya ta kai abinci za a ba shugabannin ne sai su shigar kurmi ana kai ko tuwo ko kunu kun da kwanza abin da aka kai musu shugabannin za su karba sai su kai musu ko kai uban ne ko ga uwa ko uba ba ganin ɗanka sai bayan wannan lokacin wa'adin ya cika masu kula da su ne kawai suke da halin da za su yi ta ganin su suna ta kula da su a ba kai abin nan yan uwansa babu sai lokacin da ya fito to lokacin da suka gama zaman nan dama muna maganan kaciya ne a can din da za a musu kaciya
2: shin idan aka yi kaciyar nan suka yi wata uku yaya lokacin da za a dawo da su gida shirye-shiryen ya ake bukin
1: to nan ne ake buki sosai
2: yaya
1: nan ne ake buki kowanne mai gida zai yi dinki sabbin kaya ma ƴaƴansa in ma ɗaya ne in biyu ne ko waye ne a dinke musu sabbin kaya a lokacin akwai kudaden da ake amfani da su kobai ne su masu huji yawa akwai da ta aka yi banda fararen daga baya akwai jajaye irin musun kobo-kobon nan manya-manyan nan to wanda suke da hali za ka ga su samu su sa kamar azare ya zama kamar decoration kamar da ga ruwa sukan sa abin da a wuyansu to sai a je a sa wayan dan kudade ma dan su a wuya mai dan kokare daga gida mai dan kokare kenan duk sauran ma ka za a sa musu ado masu kyau duk kowa ya fita cikin sabbin kayayyaki to a lokacin ne za a raka su amma wanda za su raka su doduna ne doduna ne za su iya daga kurmi za su raka su cikin gari yawa to daga nan suka zo an zama wannan hidiman bayan sun raka su sun zo aka dan yi raye-raye da wasu kade-kade shikenan kowane yaro kuma sai tafi gidan yara su tafi gidajen iyayensu lokacin wato wai an musu tanadin zamowa a cikin manyanta misali yaro ya fara kawo karfi kenan wani za ka ga wani zai kai wajen shekara wajen goma ko fiye da haka kafin a zo a yi kaciyar nan to suna wannan wurin bayan sun gama to shi sai su dawo gida shi kenan
2: to baba wannan dodunan da suke raka yaran nan shin a lokacin dodina ba sa duka ne
1: a ko duka bana ai ko yaran ma da yake kamar training ne kamar horarwa ne su ma kansu aka sukan sha duka a kurmin ba kaɗan ba
2: su yara
1: kwarai tun da horarwa ne to su dodunan nan in suka zo lokacin fa da bulalansu amma ba za su bugi yaran ba ko wanda aka musu ado yaran yanzu ba za a taɓa su ba su riga sun sha horarsu a can saboda haka sai dai wanda suke da marmarin su gansu ne yawa in kusa da yan kallo yan kusa kuma a dan taba yawa lafiyar jikin mutum da bulala ni ga marmari ga kuma abin nan dan cutarwa
2: kwana nawa ake wannan biki
1: a ranar da aka kawo su ba a wani dogon abin nan ranar da za a kawo su a wuni a yi shi kenan kafin yamma an sassallame su kowa gidansa dodiyar su bata su shiga rububinsu su koma cikin kurmin da suka fito
2: wani suna idan yaya bakin sanya suna sunan da za a sanya ma yaro kamar kwana nawa ake dauka kafin a sanya suna a lokacin sanin waye da sa sunan yara
1: a suna lokacin da ake abinan din so kan haihuwa ana yin haihuwa kawai za a sa suna ba a daukan wani lokaci
2: ana haihuwar
1: ana ka haihu aka yi zuwa ne kaza kaza shi kenan sai a sa suna tun da yake ba wani buki za a yi na hidimun gajajira a sa sunan ba saboda haka ba wani daukan lokaci a sa suna kuma suna haka ne katsau ba wai wani abin nan ba abin da ya fito kawai suke so su sa suna idan ba ka'ida irin na addini ba ne balle
2: kamar batun waɗanda ake yi musu kaciya daga shekara nawa ne yaro a lokacin yake cancanta kafin amar kaciya
1: ai ba wani maganar cancanta shi ne ga wanda wanda ya kai kamar a shekarun da suka kai bakwai zuwa sama wani ma zai fi zai kai goma ka gani wani ma zai kai goma
2: to su wa'annan dodon akwai duk bayan shekara ne ake ɗiban yara a kai su a musu kaciya ko kuma akwai wasu shekaru da ake ɗiba kafin a tattara yara
1: a wuraren mu shekara biyar-biyar ne
2: bayan
1: shekara biyar za a samu wasu yaran sun taso a kai su in suka fito sai bayan shekara biyar
2: to a lokacin akwai ana samun gardama daga gurin wasu yaran a lokacin da za a diba aka kaga yaro ya gudu wata kilo a neme shi a rasa ko wani abu in an samu wannan ya
1: inna ai ba ka sani ba ma yaran ma ka hunsu je din marmare suke farin ciki suke don suna ganin sa'o'in su za su je inda su abin nan ba saboda haka ba za ka taɓa samun kai wani yaron ma ana kokarin ma ka ba zai je ba yana kokarin shi zai ce to saboda idan wanda suka yi suka fito aka gairin adon da aka musu aka gairin hidiman da suka yi to kowa sai ya zama yana sha'awar shi ma ya je a yi masa
2: bagawar bikin suna akwai shin logon lokacin da aka ga an al'ada a wata kabila idan aka samu fari ko da damuna ana noma ko wani abu akwai wani abu da ake abarawa menene kuke a lokacin
1: su wasu abubuwan da suka shafi irin wayannan abubuwa ba safai ake ta wani nuna cewa ga illansa ko wasu abubuwa ba su kawai sukan dauka yanayin yanda ya zo sai su zo shekara da ya yi muni in ne ba za a yi wasu abubuwan nan ma sai kamar su canfe-canfen nan dai irin su wasu abubuwa boye ba za ka gane abin da ake ba a yi su duk lokacin fari yakan zo kan gaskiya kamar yanda ake ba duk lokacin mukan yi gayya kamar za a yi noma akan yi gayya kamar a ce gonan wani kaza ranan kaza za a je masa noma gonan wani ranan kaza za a je masa noma ba wasu ya biya kuɗi ba ba wai abin nan ba shi dai kai dai ka yi abinci ka yi komai da komai da giya ka dafa a yi a wuni gaba ɗaya a gona a yi to lokacin farin dai gaskiya da yake ban samu wani cikakken bayani akan akwai wani abin da ake musamman in aka samu irin wannan iftila'i ba.
0: Godiya Alhaji Lawan Baraza Dattijo da ya fayyace mana tarihin kabilar Barawa a takaice wacce take karamar hukumar Dos a jihar Bauchi. Za mu tsaya kan wannan batu na suna sai a mako na gaba da yardar Allah za mu mayar da hankali kan sauran bukukuwa na al'adar Barawa. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shiri ni da na gabatar Zairi Dauda Bunga ke fatan mu huta lafiya.

0: Hukumar samar da ayyukan yi ta kasa NDE wato National Directorate of Employment ta fara aiki rijistar 70 dalibai domin shiga ayyuka na koyon sana'o'i kala-kala. Aiki rijistar wanda aka fara a ranar 23 ga watan Yuli na shekara ta 2026 za a kammala domin kaddamar da shirin a ranar 4 ga watan Agusta na shekara ta 2026 a ofishin hukumar kusa da masallacin Zubairu Madaki dake cikin Garmauci. Musamman za a bude yanar gizo domin rijistar waɗanda suke buƙatar shiga cikin shirin wanda suka kama daga shekara 18 zuwa shekara 45
1: wanda suke da sha'awar yin registration su tabbata sun yi akan portal din NDEregistrationportal.ng. sannan ana karfafawa matasa domin su je su registration din nan kar a bar su a baya.
0: Don haka hukumar ta buƙaci dukkan masu buƙata da su shiga yanar gizo domin su sanya sunayensu da kuma lambar su ta NIM number da kuma email wanda yake aiki a daidai wannan lokaci.
2: Madalla da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da biyar sai ta kamita 94.6 kamar yadda muka sanar ma mai sauraro cewa za mu karbi bakuncin wato kwamishinan ma'aikatar inganta kiwon dabbobi na jihar Bauchi. Gashi Allah ya sa ya shigo cikin zaurin wato wasa shirye-shiryenmu inda kuma za su tattauna akan wato labi na makiyaya da gwamnatin jihar Bauchi ta cire sai kuma ayyukan wasu wato manoma da sukan shiga cikin labi su yi noma. Da fatan za a kasance tare da mu don jin yadda za ta kai ya tare da shi Honorable Commissioner.

0: federal level wato matsayi na tarayya
1: a matakin kasa
0: dan da mun kirkiro da wannan shine a don a samu abun kasa kiwon dabbobi a Najeriya baki daya. To lokacin da aka kirkiro wannan ma'aikata a federal kafin ayyuka shugaban kasa ya yi wani kwamiti na livestock development wanda yake shi kansa shine shugaban wannan kwamiti, sai kuma ya dauko Professor Jega tsohon shugaban zabe na kasa Professor Tahiru Jega, sai ce to shine co-chair dinsa. To mai girma gwamna yana ɗaya daga cikin jihohin da suka fara gayyatar wannan kwamiti su kawo ziyara jihar Bauchi, mai girma ya sa aka tara duk masu ruwa da suke a kiwon dabbobi a jihar Bauchi suka tare wannan kwamiti, aka zauna da su a bankin hola cikin Gamman House, aka tattauna matsaloli iri daban-daban wanda ya shafi kiwon dabbobi. To a wannan rana ne mai girma gwamna ya musu alkawarin cewa insha Allahu shi ma zai kirkiro ma'aikatan bunƙasa kiwon dabbobi a jihar Bauchi. To bayan sun tafi na ganin Bauchi sati biyu, mai girma gwamna ya kirkiro wannan ma'aikata. Aka yi shi wani cewa an kirkiro shi a ran 15 ga watan Janairu 2025. To ita wannan ma'aikata kamar yadda aka jeta ma'aikata ce wanda aka yi ta ba don kuma don bunƙasa kiwon dabbobi. To bunƙasa kiwon dabbobi kuma kasan ayyuka ne wanda suke da suka shafi abin da ya shafi kiwon dabbobi. Kana kiwon dabba, na farko abin da dabba yake bukata ina zai samu abinci, na biyu ina zai samu ruwa da zai sha, na uku ina zai samu a kula da lafiyar shi, na hudu kuma ga shi mai kiwo ya za a yi wani wannan dabba da yake kiwonsa. To wannan ga ga suna asali abubuwan da ya kamata ake bukata a samu, in ka samu wannan za ka mori kiwo. To mu da aka kirkiro mu a zaunmu na ma'aikata da muka zo barko, an ballo mu ne daga cikin ma'aikatan gona,
1: ma'aikatar kula da aikin gona,
0: samar da abinci. Wato da muka fito muka zo muka lalla muka zuwa dai muka haɗu da ofishin head of service, mu samu wurin ɗan zama a cikin secretary aka ba mu office. To dama muna da department biyu a cikin a ƙarƙashin ma'aikatan bunƙasa kiwo a bunƙasa noma, shine department of veterinary services da kuma
1: station kula da
0: lafiyar dabbobi da kuma wajen ɓangaren kiwo,
1: kula da kiwo.
0: To muka zo da su ne muka fara zama. To muka ce to me ya kamata mu yi, sai muka dole mu samu yadda za mu yi. To kaga sabon ma'aikata ne, ba mu da abin da ake ba, an yi kasafin kuɗi na jihar ba mu a ciki, duk abin da aka yi a jihar ba mu a ciki. To shine muka fara zama tukuna muka ga me ya kamata mu yi, kuma ta ina za mu samu kuɗi. To shine muka zo muka ta amfani lokacin aka ba mu dama, akwai subhead a cikin kasafin kuɗi na jiha wanda suke karkashin ma'aikatan gona wanda ya shafi ɓangaren dabbobi, wanda aka ce to automatic an ba mu dama mu yi da su agri ba za su yi amfani da shi ba. To nan ne muka zauna muka fara sarawa. To mun zo duk kan gaba, an kirkiro da mu daidai kan gaba lokacin ana ma rigakafin huji na ciwo na dabbobi na wanda ake jiha baki ɗaya. To muka zauna muka kara su wannan aikin, daga nan sai muka fara gani ya zama muka fara bi ma'aikatu da kuma agencies wanda suka shafi ɓangaren kiwon dabbobi da kasar da ke
1: zaka shafi
0: yawa dabbobi. To muka zo dai mu muka fara bin su don mu samu alaka da su, don mu saboda su ne za su iya taimaka mana mu samu zauna da gindinmu. Muka tashi da kanan da ma'aikatan mu gaba ɗaya muka je muka samu minista na kasa baki ɗaya Alhaji Idi Muktar, muka zauna da shi muka ce masa to mun zo muna son mu haɗa hannu da su ne duk aikin da suke yi, mu zauna muna tafiya turba ɗaya da su kar mu samu saɓani. Dan mun tafi wannan babban cibiya na sarrafa magunan dabbobi na da shike fam wato National Veterinary Research Institute ba. Yawa da irin wa'annan ma'aikatu dai mun bi, akwai mun zama mun samu kan gaba kuma akwai wata project na World Bank,
1: shirin bankin duniya
0: wanda ake kiran sa Livestock Productivity and Resilience Support Project, shi ne ake kiran shi LPRES. Da muka zo aka ce to wannan tana karkashin mu, suka ce to ai tun da tana karkashin mu tana da office na kasa, sai muka kashi ma muka kai masa ziyara muka tattauna da su. To muka dawo da muka sara muka kai me ya kamata mu sara ayyuka wanda za mu yi yadda zai taimaka mana a abun kasa mana kiwon dabbobi. Lokaci na farko abin da muka shi ne akwai da kicin burtula, lokacin babu burtula ga rikicin dabbobi a shafin makiyaya, muka zauna muka sara ya da'i mu samu burtula. Muka nemi lokacin mai girma gona muka ce masu to a rani ake shiga muna so mu sai mu samu abincin dabbobi wanda za a sayar wa makiyaya a farashi mai rahusa ya ba mu kuɗi muka zaga duk Najeriya na su ibadan fita ko muka je muka zauna muka tattauna da su to daga nan kuma mun je mun yi abubuwa da yawa ma'aikatan mu samu musu gwanda za a ɗan karanta da su su gaɗa samun bita kan aikin da za mu yi muka zo muka ci gaba muka duba ma tukuna ma'aikatan ma ba mu da su akwai karancin ma'aikata sosai to sai muka koma wajen shi mai head of service muka ce musu tsoron kashi da dai mu za mu aiki fa sai da ma'aikata ba ma'aikata ya za mu yi aiki to inda ne ke faɗa muka ɗin nan kullum za a yi wata ɗaya za ka ga mu suna ana turo mana ma'aikata abin da ake kira on special posting duk wanda suka karanci ɓangaren da ya shafi dabbobi kowane ma'aikata suke ana zaro su ana turo mana su on special posting yanzu muna da su da yawa muna nan muna ta posting ɗinsu amma bai isa ba har yanzu kuma muna da likitoci duk Najeriya mun fahimci babu jihar da take da likitoci a cikin karkashin gwamnati kamar jihar Bauchi likitocin dabbobi muna da kusan sama da 150 yanzu wanda suke karkashin gwamnatin jihar Bauchi to muka tabbatar da cewa kowane local government muna da takaici ba za ka rasa likitoci hudu zuwa biyar a kowane karamar hukuma ba a jihar Bauchi wannan dama mun dole ne mun yi shi saboda su ne za su zama mana ginshiki ya taimaka mana wajen kawar da maganar ce lafiyan dabbobi wato kuma muka zo ita El Press da muka zo sai muka zo na muka ce to ita tunda El Press tana karkashin ministry ne ita ma muka zo na muka ga tsari abin da ya kamata a yi to a ciki an yi abubuwa da yawa wanda ya shafi su ruwa ita kiwon dabbobi nan ba a rami musu mai rigakafi ta karkashin ta muka yi rigakafi na dabbobi da kuma na karnuka da akwai ciwon haukan kare da ake kawo rabies to shi yana da illa sosai shi rabies ba dabban da baya kamuwa har da mutum duk wani abin da yake da abin da tawa suke ce one blooded animals to kowa zai iya kamuwa da wannan ciwo kuma in ya kamu da shi har ya fara nuna alama to baka da wani magani da za ka yi masa jinya sai dai ka jira ka yi kuma Allah kawai.
1: To kwamishina asalin abin da ya hada ya kawo kowannan ziyara shine a duba yadda za a inganta labi da kuma kare rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Bauchi ya za ka bayyana illa ta cin labi ko kuma illa ta cin labi.
0: To alhamdulillah wato cin labi yana da illa kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin asalin makasudin dalilin yasa ake samun rikici tsakanin manoma da makiyaya ita labi ta kasu kusan kashi uku akwai wanda ake kiransa international route wanda ta taso daga wata ƙasa ta shigo Najeriya
1: wato hanyar dabbobi ta ƙasa da ƙasa
0: akwai kuma wanda suke ta haɗa jihohi da jihohi akwai kuma wanda take a cikin garuruwa namu wanda suke amfani da kiwo to ita wannan wanda ta haɗa ƙasa da ƙasa ɗin nan Fulani na in suna tashi fa za ka samu wani ya tashi ya samu kakan shi yana bin hanyar nan waban shi ma ya zo yana bin hanyar nan shi ma yanzu ya zo to ko shekara 10-20 ne in dai ba Fulani ne ya bi hanya ranar da ya sake tunanin zai dawo wannan gurin fa ba zai manta wannan labin ba.
1: To
0: kuma suna tafiya da rana suna tafiya da daddare in dai masu tashi ne to duk suka tashi suna tafiya in suka je aka samu gunda aka samu wani yayi ya toshe butali yayi gona a kai to karka yi tsammanin za su saya dabbobin ba za su saya ba a lokacin wani gudunmawar Fulani ba zai iya control ɗin dabbobin ba saboda sun sa kansu ko tafiya haka
1: so sun san hanyar su
0: to kaga shi kun ya shi gari mai gona ya zo kuma ya gan sai ce a masa barna bayan kuma shi ne ya fara yin barna to kaga wannan shi ne yake kawo mana asalin babban rikici na farko so toshe burtun ba karmi illa yake da shi ba wasu kuma ba za su tona ko da masa shi aka yi in sha Allah suka zo suna tafiya dabba ba za ka iya kasa da shi ba in dai da amfani ya kusa da shi wani ya jefa bakin shi ne haka kawai kasan bakin su kamar aska ike sha ba haka za a daɗe ya abin da ba ka tsammani to duk wannan gona ko a ce musamman a ce kana da masara ta fara fin da kai kawai a zo ya sani ta zo lokaci guda ta zai toshe guda za ka dabbo ne zai taɓa zo cewa hankali zai tashi kaga in aka yi amfani da hankali aka raba aka bari wannan shi ne kaga za a samu sauki. To yawancin burtulan na musamman an samu mafi yawa an toshe su yanzu shanu masu tashi sai daga suna tafiya akan kwalta maimakon suna kan hanyar su wannan yakan jawo hasari akan hanya a rasa shanu a rasa mutane a rasa dukiya duk wannan cikin irin da yake kawo da wannan bayan gashi rashin zaman lafiya da ake samu tsakanin makiyaya da manoma shi ba lati ne kan zo ka taba shi koya tabi ba zai manta ba zai yafe maka ba wata sai ya zo rama
1: to
0: sai ta riga ta masa illa a zuciyar shi
1: haka ne
0: shi fa bashi abin da za a lura shine ba lati ne fa bashi da wani abu a duniyar nan banda shanin nan abin da ya sani kenan saboda haka in ka taba sani nan ka taba rayuwar shi zaman ta lafiya da shi shine ka bar bashi hakkin sa shi ma baka naka yake to tabbasu da shi in shi ke wani lokaci yake ka ba mu problem sai ka zo ka daya da kai ma kai control din shi ka rasa yadda zaka yi to tun ka tuntunin sa ka tun ka kane da iyayen shi abin da ya sani kenan wannan shi ke gadara da shi to yau ka zo ka ce a ba za su ci abinci ba ko kuma gashi aka zo ka an tona musu wurin shan ruwa ka zo ka cewa wurin shan ruwan gaba daya kai am kai wani a wurin in lokacin za su sha ruwa kuma ina za su sha ruwa in suka ce za su shiga wurin shan ruwan su nan dole za ka tabbace ce za su lalata maka amfani in suka lalata kuma ka ce su maka barna amma maganin gaskiya wa fara barna kai ka toshe musu gurin su so irin wannan su suke kawo rikici sai kaga an dauki dogon lokaci ana rikici wani lokaci kaga an zo an ce ba Fulatini yayi barna a zo a kai su a kotu ne mene ne ana musu tara wani lokaci taron nan sai kaga ya wuce hakkin tunaninka aunin da suka yi ba na kan kwatanta shi sai daga mai samani ya kamata a ce ya kai abin gaba amma sai kaga an musu tara wani lokaci wurin harkar da a ce ana taron har miliyan to so kaga irin wayannan su sai suke ba mu problem so wannan wadan irin wannan damuwar su kullum kuna fama da shi a wannan akawika da sauransu wurin kiwo an toshe hanyar tafiya wurin kiwo an toshe kuma wani wurin ma tukuna wurin da ake kiwon gaba ɗaya zaka zo ka samu wani lokaci sai ka samu wani kawai mai tarbi ya zo ya ɗaure wurin gaba ɗaya ya ce ai gonar shi ne to ya hana su zuwa kiwon to faɗa mini ina za su je hanyar da za su je an toshe wurin za su yi kiwo ma an ɗebe an kwace to kaga dole a samu tashi hankali shi ko bai san komai ba banda wannan saniyan nan bai saba da wai a yi aji saniya a gida yana kiwon shi ba kamar yadda ake yin shi ta zamani to kaga dole a samu tashi hankali
1: wato ba kwanaki ko duk da shigowar damina akwai muhimmin aiki da gwamnatin jihar Bauchi ta bako na fidda asalin labin shanu da aka fidda tun can lokaci wani hali ake ciki yanzu
0: eh wannan aikin mun yi shi lokacin da muka zo karo na farko mun fitar da labubuka a cikin nan jihar akwai ma bana mantawa ko wani wanda muka je muka yi a cikin toro a cikin kasan mai girma mai martaba sarkin jama'a da amma ka samu aka toshe burtali lokacin da muka tafi wankan har dare muna cikin daji da shi lokacin yana hakimi tare da shi muka je muka yi aikin nan
1: cikin dare kuna aikin
0: cikin dare a kwarai kuwa muka sassare muka samu sarar mutane aka bude da wannan hanya ɗin so kaga harkan shi wannan muka yi shi to kuma irin waɗannan da muka yi su suna da yawa kowane guri kuma muna godiya wa sarakuna wannan shekaru biyu da wucin nan sarakunan mu na jihar Bauchi sun yi kokari kwarai da gaske don da yawancin gudun da mu je sai mu je mu samu su suma sun sa kwamitin su to mun ka samu sun sa kwamiti sai mu haɗa kai da su wani gudun ma sai su ce mana ba sai mun je ba to ka ga wannan yayi tasiri kwarai da gaske musamman maganar wurin kiwo wannan an samu damuwa kwarai da gaske to zaka je ka samu wani gudun sun fitar da rotale ma sun fitar da wurin kiwo din an bar wani rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya kowa an bashi hakkin sa
1: to sai dai ta matsala da mutane ake gani a yanzu haka shi za ga cewa a bakin titi inda aka fidda mita 15 ko 45 mita 45 daga tsakiyar kwalta zuwa bakin gonakin mutane zaka san zaka akwai shuka a wasu wurare ko kun su gwai kun kullur da wannan
0: to wannan magana gaskiya abin da ka faɗa zan ce ka faɗi gaskiya amma ko da shi akwai wuraren da su gaskiya sun yi kokari yin wannan asalin mu kaso da yasa da muka zo muka dawo kan wannan saboda yawan toshe burtala da ake yi yasa sani da gobe suna tafiya kan kwalta to sai muka ce to abin da ya kamata kowane gefen hanya kuma hanyar tarayya ko na jiha akwai wannan mita 45 daga santan hanya din zuwa tsakiyar kwalta kowane gefe hannu da dama mita 45 wannan shi ne ake kiran shi right of way kuma dama ka'ida wannan right of way yana cikin bangaren hanyar da aka yi saboda haka ba za ka zo ka ce ka yi shuka a right of way ka ce ka shi ka yi shuka gonar ka ba dama ba ta ka bace ta gwamnati ce to sai muka ce to abinda ya kamata mai tunda Shamu suna tafi akan kwalta sai muka nemo mai girma gwamna ya ba mu izini cewa za mu fitar da wannan mita 45 din nan ya kuma ba mu amincewa lokacin ya ba mu kuɗi ina jin ya kai miliyan 75 shi ne muka yi wannan aiki da shi a jihar Bauchi to da muka ci fiye mun fitar da su to wasu sun bi doka ko shekaran jiya mun fito cina dai in ka ga tsakanin mu sau da kare in ka ga yadda suka bar wannan gudun abin sha'awa ne akwai yan kaɗan wanda sun ɗan saba a wuri amma wallahi kan gudun da aka fitar ɗin abin sha'awa ne sosai akwai wuraren da gaskiya wanda sun bi doka amma akwai mutane da yawa wanda ba su bi doka ba sun bari to dama da din mun kirkiro wannan shi ne in aka bar baki gefen hanyar nan dabbobi za su bar hawa kan kwalta suna tafiya wanda kamar da azumi faɗa yakan sa ana samun hasari na motoci mutane su mutu dabbobi su mutu ai a rasa asaran dukiya to dalilin da yasa kenan mai kuma girma gwamna ya ba mu izini cewa nan zan fitar da wannan to shi sa muka fitar amma ba wai mu dukkan hanyoyin jihar Bauchi bane saboda aikin ba za mu iya shi a lokaci guda ba tana da faɗi to sai muka ɗauko wannan hanyoyi guda bakwai a cikin jihar Bauchi wanda muka yi wannan aiki na farko shi ne wanda muka ɗauka akwai wanda ta taso daga nan Bauchi ta tafi Das ta yi tafiya Ɓalewa ta yi ɓoye ta isa ya kama da Plateau da shi ne nake jinko sunan ne da gudun ɗaya ita ce kan iyaka muka fitar da wannan sai kuma wanda ta taso daga nan Bauchi ta tafi na Bado ta tafi Toro ta je na Rabi kan iyakan da Plateau sai kuma na wanda ta taso again daga nan Bauchi ta tafi Alkaleri ta je Bara ta je Lariski kan iyakan da Gombe sai kuma wanda ta taso daga nan Bauchi ta yi kafin Madaki ta je Ninji ta je kan bodanmu da Nasaru kan bodanmu da Jigawa sai kuma wanda ta taso again daga nan Bauchi ta tafi Darazo ta je Kari ta wuce ta tafi kan iyakan da Yobe sai kuma wanda ta taso daga Kiyawa jihar Jigawa ta zo Jama'are ta zo Azare ta taho Dambam da Gauda ta tafi Lele ɗajin da ne kawai ta ƙarshe tamu ta jihar Bauchi nan ma ta shiga Allah sa garin ku ne jihar Yobe yawa sai kuma wanda aka ɗauka daga Kari ta tafi Yobe sau Cinide Bulkaciwa Uduro ta sai a Gamawa wannan hanyoyin da muka fitar da su to wannan hanyoyin galuwa za ka je ka ga wasu gudun mutane sun bi doka wasu gudun sun fi awa
1: waɗanda suka bi doka kuma suka kiyaye ba su noma ba wannan ana marhabin lale da su to akwai wani hukunci ko kuma abin da za a yi mu waɗanda suka yi kunnin uwar shegu akan wannan al'amari ba ma suka nome cikin labin nan har zuwa bakin titi zama ba inda shanu makiyaya za su wuce
0: to wannan dama da muka yi wannan aikin tun lokacin cikin aikin ba ko wanda muka samu turjiya daga mutane
1: tun farkon fidda lazo
0: tun farkon fidda ita ko wanda muka samu turjiya daga mutane sai da muka amfani da jami'an tsaro wasu gurare wasu da an gwarware wasu da an nuna misalin gwamnati tun da ba girma ya bada izini a yi kuma wannan gurin ya dama ta gwamnati kuma kafin mu fara wannan aikin mai girma gwamna ya yi doka kan wannan aikin wanda kuma ya sa hannu saboda ta zama doka a jihar Bauchi kare wannan wurin aikin da muka yi to da muka zo muka ji abin da mutane suke da kuma yawan koke-koke da muka sake samu daga al'umma daga ko'ina cewa fa an saba wannan doka nan mutane sun karya dokan nan to sai muka dawo muka ce to abin da ya kamata sai mu nemi koma wajen mai gidanmu mai girma gwamna muka ce masa to ga problem muna da shi mu dai muna roƙo na ɗaya tukuna ya ba mu dama za mu sake dawowa mu fi kan hanyar aikin nan da damuna ya ce ya ba mu izini muka ce musu to mun tafi mu ba hukuma ba ne ma'aikata ce so sai muka nemi alfarma na ɗaya ya ba mu zama na executive order again ya kara ƙarfi wa wannan dokan yanzu ya yi wannan executive order ya sa hannu a kai sai muka ce to yanzu wannan muna son mu samu mu tabbatar da cewa an enforcing din wannan dokan sai muka roka ya mana mobile code
1: wato
0: kotun tafi da gidanka to abu da muke faɗa maka nan mai girma gwamna ya ba da amincewa shi a yi ta kuma mai girma Chief George ta appointing mana alkali da duk members ɗin shi
1: alkalin jiha
0: alƙalin kallon jiha. Awa yanzu za su jumu na jamhuri muna mutum da shi wannan alƙalin da members ɗin shi musara yaya za mu fita mu fara wannan aiki yadda za mu yi enforcing ɗin wannan aikin. To yadda take wanda muke faɗa muka yanzu mun riga mun sanar da sarakuna, mun tura musu takardu, mun tura wa jami'an tsaro, mun tura wa sauran stakeholders wato masu ruwa da saki akan wannan, kuma kowane hanya mun sa committee za su aiki tare da wannan alkali. Akwai shi alkali yana da mutanensa na ɓangaren kotu, wannan shi fi da sanin su dai, na san akwai alkali sauran abokan aikin su dai ya tabbatar mana duka suna na an bashi su. Sai muka ce to duk hanyar da za a je in za a yi aikin nan, in dai ka san mai martaba sarkin Bauchi ne za mu nemi wakilinsa a ciki, in dai cikin Bauchi local government ne za mu nemi wakilin Bauchi local government,
1: shugaban
0: karamar shugaban karamar hukuma da jami'an tsaro da 'yan sanda da na farin kaya da na civil defense duka su ma da su ba mu wannan members wakilansu a cikin wannan committee, don makiyaya da su kawo nasu, manoma ma da su kawo nasu wakilan, da kuma da kun ma'aikatan mu, to su ne za su haɗu su bi kan wannan gurin. Ana bi za a ji duk wanda aka zo aka same shi wanda ya saba wannan dokan ya karya, to shi alkali bisa ga kwarewar shi a lokacin zai zauna a neme shi, don tun daga wakilin mai martaba talaka ba za a rasa shi ba. Ima tun da ka san su ne zai sama mana ko daga hannu mai taki ne ko hannu mai ko dagaci ko kuma mai littafi ko kuma sarki a wannan mai littafi ko kuma mai anguwan ba a samu mana su. To insha Allah a lokacin shi kuma zai aikinsa bisa ga kan wanda suka saba, wanda bai saba ba sai zai masa godiya wa masa fatan alheri, amma duk wanda ya saba doka za ta yi aiki a kan shi.
1: To shi ne kuma saban wannan kotu za ta fara aiki,
0: insha Allah wannan kotu za ta fara aiki ran uku ga watan takwas,
1: watan takwas
0: mai watan Agusta ne
1: zuwa mako guda ke,
0: insha Allah
1: ran litinin,
0: insha Allah litinin mai zuwa ta Allah sai Allah fara da fara wannan Allah ya so.
1: To masu sauraron mu musamman wanda suka kama gidan rediyon Bauchi bayan an fara wannan shiri, muna tare da kwamishinan ma'aikatar kula da kiwon dabbobi da kuma walwalarsu na jihar Bauchi, wato Minister of Livestock Development Dr. Bala Musa Lukshi, da rakiyar babban sakataren wannan ma'aikata wato Alhaji Jibril Muhammad Yusuf, tare da babban mai bawa gwamna shawara akan al'amar da ya shafi kiwon dabbobi Honorable Moses Ayuba Hankali, da kuma Dr. Ibrahim Muhammad wanda yake shine daraktan kula da sashen lafiyar dabbobi na jihar Bauchi. Kuma in an jima kaɗan da idan Allah za mu buɗe muku layi domin ku kira, domin ku mana ƙarin haske ko kuma ku yi tambaya dangane da wani abu da ya shige muku duhu daga cikin jawaban kwamishina. Yanzu aka mun samu kusan minti 30 da fara wannan shiri. A ranka dai kwamishina, kafin mu je ga buɗe layi, bayan fidda labi da kuka yi, akwai wata matsala da take ci ma 'yan jihar nan tuwa ƙwarya, wadda matsala ce wanda ta shafi ma'aikatarka shine da ake takura ma dabbobi. Alal misali, ga an ɗauki saniyar ɗaure ta a bayan mashin, ko kuma an load shanun a cikin mota ana tattaka su zuwa kasuwa, ko kuma a ɗaura dabbobi a saman mota a haɗa su da ƙarfin jikin mota ɗin a ɗaure zuwa kasuwa ko zuwa gida ko kuma zuwa wani wuri daban. Akwai wani abu da kuke shirin yi kan wannan abu da yake akwai walwalar dabbobi a cikin ayyukan wannan ma'aikata?
0: To alhamdulillahi, wannan abin da ka faɗa yana damu wallahi fiye da yadda kake tsammani. Wulakantar dabbobi akan hanya na tafiya ba karamin illa ba ne. A nan jihar Bauchi, tun lokacin muna gwamnatin Isa Yubu da muka fara kokari akan yadda za mu yi ga cewa mun kare wannan wulakantar dabbobi da ake yi, to Allah bai kaddara mun samu mafita ba. To a yanzu abinda ne muke ciki a yanzu haka, kullum wannan abin da ake faɗi sai ka gan shi, muddin za har za ka fita ka hau kan hanya ka yi tafiya sai ka ga gunda aka wulakanta dabba aka ci mai mutunci. To haƙƙi ne na mu. So gaskiya abin yana damun mu kwarai da gaske, wallahi ko ba zan na jin last week din ta za mu tafi aiki a abun nan wa mararraban liman katabu, wallahi wannan sharon aka tako da saniya a bayan ga mutane a cikin cikin mutum sai sani mun tana jan kasa ai abin da kai ce ne wannan
1: gaskiya
0: wallahi ana muce wannan sai ga wani mutum kuma an dauko saniya kasa an sa wasu shanu aka sake sa wasu wasu itace itace kawai fa ba wai ma wai gado ba flower ko wani gado fa aka tsore wasu manyan shanu wallahi muna tafiya kawai sai dai daga cikin sanin sai ya fada a ciki
1: ya Allah
0: kuma shi wanda yake cikin bai sai daga saniyar ba kuma ga wasu aka sabur so abin gaskiya yana damuwa kwarai da gaske to amma alhamdulillahi tun wata kusan uku da suka wuce akwai wata kungiya wanda tariya wanda ta yi alƙawarin za ta taimaka mana yanzu mun zauna da su an zauna akan abin da ake kira animal welfare dan da wannan shine muke kokarin mu ga za mu samu mun fita wa wannan to a yanzu abin da muke mun zauna da su akwai policy wanda za su kama ne da shi gaba daya wanda duk Najeriya mu ne na farko da za mu fara amfani da wannan policy din saboda suka ce sun ga sare mu na bauchi yana da kyau shi za su kuma yi masu losu mu hadu da su to yanzu mun hadu da su za su tura wannan policy in suka tura wannan policy din nan na yi magana na ba da umarni wa shi dai director na veterinary nace to duba mana dokokin mu ta Najeriya akwai doka ta kasa baki daya wanda take da bangare wanda ya shafi wannan to akwai abin da ake kira order za ku iya zuwa ku gani ga doka ne ko ku koyi da mustakin dokan nan to under order ina za ku saka duk wani doka wani doka ko ka'ida da kuke so a muka ji nace masa to duba mana in akwai ne fito mara da su sai mu wannan order kaga doka ne da kasa baki daya saboda wannan dokan abinda ake da dabbobin da ya shafi Najeriya gaba daya ba wai bauchi suka gani
1: gaskiya ne
0: to amma in babu so ya zama mana wajibi a kanmu mu zauna da ita wannan kungiya da ta zo na kasa za ta zo ta taimaka mana za mu zauna mu fitar da doka wanda zai insha Allah zai taimaka mana mu kare wannan mun taba irin wannan dokan to lokacin mun yi doka a kusan gwamnatin yamiya kusan tafiya lokacin mun tura muna son da ya bamu izini to Allah ya sa ba ai ba har ya zo ya tafi to za mu dawo mu wannan dokan a ka'ida yadda muka shirya a lokacin in kana ta ko ka za kake tafiya da idan ka rike ta kanta na kasa akwai hukunci da muka saka a cikin wancan din ka rike kaza dai kana tafiya kanta tana kasa ka rike kafanta to doka ne akwai doka wanda naka dauki saniya akan mashin ko kuma ka dauki saniya a cikin mota karamar mota irin na musulmi mutane ko wani lokaci zaka ga hata vectra ka ga sa saniya a cikin vectra bisharo in sai ka sa manyan shanu uku hudu a ciki kuma mutane su shiga ciki yanzu wannan motar ta fadi duk wanda saniya ta danna shi fa ya tafi kenan
1: gaskiya
0: to mutane ba sa lura su masu hawa ba sai ka tausa ka ci shinka suna da kokolwa kuma suna da hankali in wannan abu ya faru ya za ka yi kasira a cikin irin wannan so wani dokan a ciki dama mun yi kun sara akwai ka'ida kuma za mu dawo da shi insha Allah za mu wannan dokan kwanan nan za mu yi shi kafin a yi nisa cikin wani shekara in Allah ya so saboda wajibi ne a kan mu mu ne Allah ya dora ma kai kowa aka ce kowa da destiny nashi da abin da Allah ya dora masa kuma kan shi Allah zai ma hukunci akan wannan muna jin tsoron kar Allah ya tambaye mu abin da ba mu sani ba
1: gaskiya
0: so ya zama mana wajibi mu wannan dokan so kira da zamu shi ne musamman direbobi da su in cure da masu harkan daukan dabbobi suna kaiwa daga gari zuwa gari din nan ba daidai ba ne yadda suke yin nan na ɗaya tukuna ita dabbar nan tana da haƙƙi ai ita ma rai take da shi kamar ka dauka ta kamar wani tsawon itace
1: saboda biyan bukata
0: saboda kai biyan bukatan ka ba ruwan ka da yasa ne ya ita da abin din shi tukuna ma fa sai ne nan ba ka daure ta ba in kai dogon tafiya da ita a lokacin ka je ka yanka naman ta ba ta da invention ta ya ragu da wanda ya zo na ka same shi yana kuce yanka akwai bambanci
1: wato wahala tana rage zakin naman
0: sosai tana ragewa to banda kuma sauran abubuwa da yawa kuma a doka dama ka za ka sun dauki saniya daga nan a Bauchi ba da a sai a ba sai Lagos ko kuma a je ma motar ta ɓaci a bar su a sai ana wasu abun ga suna sai a cikin
1: motar ana gyara motar
0: ana gyara motar suna sai ba ruwa ba abinci ba komai sun gaje ma ba kula da shi to a doka dama an tafiya ta wuce awa 12 wajibi ne ka saya ka saukar da su ka ba su ruwa su sha ka ba su abinci su kafin ka sake dora su a
1: cikin awa 12
0: so insha Allah wannan za mu yi wannan Allah ya so ba da daddewa ba ana fatan Allah ya mana jagora
1: kafin mu je ga bodi line da za a kira 08 6975 95 70 wannan shine line da za a kira domin a ba da gudunmawa ko kuma tambaya ga shi commissioner akan wannan abubuwa da aka lissafa commissioner kafin a fara kira akwai wani muhimmin aiki da kai a kwanan nan nayi wa karnuka lasisi ko kuma register cikin minti biyu kafin a fara kira wani irin kare gaske zaka yi kan al'amari
0: okay to alhamdulillah wannan wata abin da yasa kaga muka kawo shi
1: to kaka kafin mu je inda yasa ba mu fara daukar kira na farko da wani ya shigo To assalamu alaikum. Da muke tare? Wani? Abubakar daga Fadar Rabi, muna jin ka. Kuma na je ka.
2: Kuma gaskiya wannan wani abu ya ce da ke da mara wuya ta yi wani abu shi tara ya ce. Kuma da kuma ina kai kuma su da yi wani gaskiya da suna hanyar nan da ya kamata a hannun biyu.
1: Na'am.
2: Amma shi ne ta kuka. Kuma za su zuka da ke da ba a rabin kuka da ke da ke nuna cikin cikin da ke da ke da ke da ke da ke
1: sake shigowa wanda to commissioner kana mana bayani dangane da register karuka da aka yi a kwanakin baya.
0: Okay, to alhamdulillah magana register abin da samu ka kawo wannan tsari shine na ɗaya tukuna yanzu ciwon haukan kare ba faruwa ba. Ma'aikatan bangaren kula da lafiyar dabbobi na suna aiki kwarai da gaske. Kamar yadda na faɗa a baya, ciwon haukan kare ciwo ne wanda duk wani ruwan fura da ake kira da turanci yana kamuwa da shi, kuma har ya fara nuna alama cewa yana da ciwon a jikinsa, to da dabba da ɗan adam da duk wanda ya kamu da shi an san babu jinya. Sai dai kawai a jira hukuncin Allah wanda kwanan sa ya kare mu ya tafi.
1: Matuƙar yawa mutum ya kamu sai dai kawai a jira mutuwa.
0: In har ka abin nan don kare ya cije ka yau ba ka nuna wani alama ba, ba za a ce za ka mutu ba. Za a iya akwai rigakafi na wannan. Amma in ya wuce wannan akwai abu na fushi ake kira post exposure treatment. In ya wuce wannan level din har ya kai matsayin da kaga an fara kanka na ciwo ka fara nuna wasu alamu na haukan kare. To a wannan lokacin shine aka ce babu wani jinya. To saboda ya nuna sun alamu shi ya nuna a jikinka. To in har ya nuna alamu a jikinka to babu wani jinya da za a yi sai a jira kawai. Duk duniya ba taɓa so ɗaya aka taɓa samun wani wanda aka yi masa jinya a America, to shi ɗin ma yana da tarihin cewa an masa rigakafi na ciwon haukan kare don
1: rigakafi kare ya cije.
0: Akwai rigakafi na mutane da na wannan an taɓa yi an masa, to shi ɗin ma da aka zo aka yi an ce an samu akwai abin da ake kira haifa min siyan da suka masa jinya da shi, shi ne wanda aka samu ya sun yi rayu so ɗaya bayan suka ban taɓa jin an dirce ba wanda wani ya taɓa rayuwa da wannan ciwo. To sai mun ka zama to ya zamu yi muna zaune da muna aje karmuka. Aje karmuka nan tana da ka'ida. Ba za ka kawo kawai kare ka cewa karen ka ne kawai ka bar shi haka ba. So kusa da haka ne sa dole ya zama mana wajibi mu fito da wannan sari, saboda kai mai kare in ka kawo aka muka rijista da a faɗa maka ka'idojin aje kare. Ɗaya daga ciki shi ne dole kai masa rigakafi kowane shekara.
1: Duk shekara.
0: Duk shekara.
1: Ba kai sau ɗaya ka bari.
0: Kowace shekara.
1: Kowace shekara dole
0: sai ya mutu rigakafi. In kai rigakafi kuma mun za a baka tagadar shaidar cewa an baka rigakafi ga ranar da ka yi rigakafi, kuma ga ranar da in Allah ya kai shekara mai zuwa za ka dawo a maimaita maka. To in ana wannan rigakafin insha Allah za a samu saukin wannan ciwon haukan kare. To in ka aje karenka in aka baka wannan to ka zo da karenka an dauki duk bayani akan karenka sunan sa shekaran sa ga irin kala ne da shi da za a gane shi to an maka rigakafi to za a baka lasin. Wannan lasin din duk jami'ar Bauchi ba wani karen da yake da shi sai naka.
1: To 0806597975 ga wani kallai. Assalamu alaikum, da nake tare. Alaikum
2: salam, da matsayin hanyar kuma na gida wanda ambace ta ba
1: wace ce
2: daga magana kuma zuwa karshe
1: magana kuma zuwa karshe
2: amma ayyukan da yawa da Allah ya yi da shi to na fatar Allah ya ci gaba amma lalle akwai wani da wasu zai karba kuma Allah ya tsara shawara
1: muna godiya mallam Abdulkadir muna godiya ga wani a kan line to ina sauka to yau ka ji wata hanya da aka manta ba a faɗa ba cikin da kun yi aikin kuma ba a kamanta daga cikin hanyoyin da ka lissafa
0: ha anan sai ba mantawa ne ba da kamar yadda na faɗa tun farko nace ba za mu iya daukan hanyoyin nan gaba ɗaya mu sha lokaci guda ba
1: kafin ka ci gaba ga wani akan lai ba mu sa irin gwamnati da zai ba assalamu alaikum da muke tare hello wake ya sauka kake cewa za ku iya haɗawa duka
0: yawa muna yin su daki-daki ne in kuka bayan waɗannan su ne manyan hanyoyi wanda suka haɗa ga jihar Bauchi da sauran jihohi to da su muka fara yesu yanzu zamu wannan shekarar mu yanzu zamu kokari mu ga cewa lalle an tabbatar da waɗannan kasan zauna an bi doka sai mun ga wani wasu hanyoyin ne kuma za mu nan gaba sai mun dole sai mun zo tukuni ma sai mun nemi izini daga cikin sare-saren kuɗi na shekara da ake yi to yanzu ba nan za a yi na shekara mai zuwa da mu tabbata mun sa kasan mu sa kuɗi a wannan asusun saboda ana shiga shekara mai zuwa sai mun nemi izini gwamna ya ba mu dama ya ba mu kuɗi sai mu karan irin wasu hanyoyi ɗin wannan ba mantawa akai da shi ba suna ne irin su ta kamar shi wannan akwai wannan da ta so daga maratabar liman katago ta yi bununu wata wuce ta tafi
1: har burga
0: ta wuce ta tafi yalwan dubri akwai irin wannan hanyoyin suna nan da yawa wanda ban saka su ba yanzu akwai hanya daga kare wanda ya tafi giya ɗe ya tafi yana ya wuce adamami ya shiga Jigawa state ita ma tana da tasiri kwarai da gaske to wa'annan su ne internal route wani hanyoyi na cikin gida suna nan da yawa suna zamu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah saboda damuwar akwai ina take amma ai muna hakuri a ɗan saurara mu da insha Allah za mu yaƙi wata wanda za mu iya kowa ya samu biyan bukata insha Allah
1: kuma shi daga cikin da suka kira har da wanda ya bada shawara dangane da kula da irin naman da ake shigowa da shi daga a yanke kenan daga cikin ƙauyuka zuwa gari wannan alhakin yana kan ma'aikatar ku ne
0: yana kan ma'aikatan mu ma haɗe da ƴan sauran abokan aikin mu musamman a mahota mu a ma'aikata ta mu shine abinda muke dukkan da ake yanka musamman kamar kwata muna da ma'aikatan masu duban namu su ne da aka yanka da kuma za su duba ta dace da a ci ko ba ci ba to saboda irin wannan damuwa da ake an san dabba dole wani lokaci za a iya samun damuwar da ba za ta iya kasawa to dukkan da kasuwan da ake sai da nama mutantuwar ma'aikatan mu ko su wani muke ajiye su su shi ne ake kira station wurin aikin su ne kenan saboda irin wannan to in za a kawo nama dole sai sun yi bincike daga ina ne ni waye saniyar kuma waye yanka ma saboda mu nan kasan muna sadin da muke yi shi yanka ne yanka ta musulun abu na halal ne sauta usulun da ake kira so dole sai mun san waye yanka to a nan ne aka yi bincike a gani wani lokaci za a yi tabbace za a iya samun irin wannan wanda an bincika kuma an tabbatar da cewa baya kan ka'ida to ba a yadda a sai da shi wa mutane so amma alhamdulillah wannan magana dai yana da tasiri kwarai da gaske mun kuma gode masa za mu daɗa sa ido mu gani gwamnatin aikin mata mun kada muke muka hada ne da ƴan uwan mahota so za mu daɗa sa ido akai kuma sa kaifi akai insha Allah mun kuma gode masa da ya kawo tuni duk wannan kuma za mu kira da al'umma duka gugun da aka ga irin ana wannan kuskure a faɗa mana za mu kokarin don da suke za mu iya cewa ganin ko ina da ido mu ba
1: gaskiya 0809695975 zan maimaita 0809695975 shi ne layin da za a kira domin a bada gudunmawa kai tsaye ko kuma tambaya dangane da wani abu da ya shige duhu daga cikin jawaban da kwamishina yake ga wani ya shigo layi assalamu alaikum wa alaikum assalam ga muke tare
2: kuna tare da Nura Shehu ne wanda aka sani bin Shehu
1: Nura Shehu bin Shehu muna jin ka
2: yawa ina magana ne akan alƙe da sunan an kire laji al'umma abubuwan da har yanzu za ka ga kakin titi an yi yanzu Kuma
1: yanzu manoma ne
2: suke noma. Suke noma
1: ne biya su.
2: Akwai kuma wasu yankunan da na je nema ni da kaina na gani sai hira da mutanen yankunan wanda har a tabbatar da cewa su dutse ne sun ke ci da kusanci su tsaya ni kuma a hakan ba za a bari a su
1: ba. Kasi jano ta mutum na kuma shi na ya je ka kuma za ka ji ya bayani daga baka da insha Allah.
2: To shi
1: da gode. Ba mu amsa ne ke sai a hada gaba din kai sai a ba su amsa.
0: Okay.
1: Assalamu alaikum. Hello. Ya sauka anayi. To ba ka ji bayanin da shi Nura Shehu wato Ibn Shehu. Na. Kafin ka amsa masa ba mu sake daukan wani.
2: Wannan sai haɗa ka aiko ma jihar Bauchi. Gaskiya kawai yadda ake faɗa cewa aka ce ba da dole gari ba mai da gurbin gari. Gaskiya ne kuma wannan jihar Bauchi ya yi fice da jihar Bauchi ta Nigeria. Ko mu ga wannan jihar Bauchi ba a inda yake tare da wanda yake zaman lafiya. Gaskiya ta yadda ta ba kun da mutum mata Allah ya gidi ta kuma ta alshi. Na ba ku da kuma yake ina ne ta kan kan yan mutiyar da plani. Kamar yadda mu kuma gwamna ya mika gwamnatin sama ne wata da kuma ta zaman lafiya don Allah da annabi da ake kusa da wannan kamar da kuma kuka zama kuma da ku to gudu da Allah ta sun aikin to ran duk ka ku shi da kai cewa an sa kuma an sa
1: sunan ne ya kasa
2: kana da wannan abu
1: na
2: ta ce an ta da ko ta alƙali a cikin wanda ta kira mai ta ce kunci wanda kai duka kuma mun rage duk wannan abu da aka yi to gaskiya ina kira don ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma wannan doka da aka kawo akwai da bangare shi kokari da a cewa gabanin su su ja hankali su ja kunnen su akan wannan doka da aka gabatar da kuma doka da aka kuma wannan doka da aka sa
1: masha Allah
2: ubangiji ya zaman lafiya da jiwon lai wallahi ba shi
1: mallu shawo da tura mana goyi
2: Allah ya mallu
1: lafiya da ka bayara mana ba
2: ya na ba ina ka ba dai dai
1: ya ba domin godiya. To wani ya shigo ya sauka shi Shaibu daga Makera ya ba gwamna ne kan irin wannan kokari da yake na kawo zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya da ma dukkan sashen jiha baki daya. Idan kafin wani shigo idan muka koma baya da wannan kwamiti ko kuma ce kotun tafi da gidanka za ta fara aiki a rana ɗaya ne za a bi kowace hanya ko kuma akwai ran da za a bi hanyar Jos, ran da za a bi hanyar Katagun, ran da za a bi hanyar Kare, da kuma ran za a bi hanyar Kano.
0: Wato in ka lura wannan aikin ba aiki ne wanda zaka ce zaka yi shi lokaci guda ba. In ka ce zaka ɗauki hanyar misali a ce mun ɗauki hanyar Gombe. Waɗanda suka shiga ciki suka karya dokar nan zaka tukuna su mutane nawa ne, nawa alƙalin zai iya yin hukuncin su a rana a yi mai hukunci a kansu. So aiki ne wanda zai ɗauki lokaci, ba aiki ne za mu yi shi a cikin sati ɗaya ko sati biyu ba. Kuma za mu bi inda muka ga akwai wurin da zaka ga an yi kin nan yayi tsanani sosai to yanzu zamu kokari ne mu ga musu ayi zamu ne gunda ake da ake cikin matsi mu ga mun samu sauki a cikin wannan gurin
1: wato inda aka fi kare wannan doka
0: yawa to zamu fara da
1: su
0: yawa da zamu bi su dake bayan wannan dake dake zamu bi su amma ba zai yi a ce mu dauki hanya daya yau sai mun kai shi karshe ta dawo wani
1: ba
0: ko zamu haka zamu gama da mun ma za ta kare mu ne
1: a don kautar da akwatar rediyo to ilayin sa ya sauka to akwai shi na cikin ɗan mintuna biyar zuwa goma da suka rage mu sani ba ko akan wannan namijin kokari da gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Daulan Bauchi ko akwai yabo da jinjina gare shi daga wannan ma'aikata ta kula da kiwon dabbobi da lalasu
0: na alhamdulillahi gaskiya mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya wa girma gwamna tunda muka zo ma'aikatanmu ba mu taɓa tura masa wani damuwa ko kuma wani tsari da muke so a yi da bunƙasa kiwon dabbobi wanda ya dawo mana da shi yake a'a har yanzu shekarar mu guda kenan da rabi mun shiga shekara na biyu wannan magana aiki da zamu fara shi ran Litini
1: na kotun tafi da gidanka
0: kotun tafi da gidanka da muka nemi dan abun logistics na abun da zai taimaka a kai yadda za ku yi aiki za a aiki na wannan tafiya da kotun tafi da gidanka da ya sa a approve sai rubuta aka san priority ka ga yana muka cewa fa wannan abun fa ba wai wa sa aiki so aiki
1: cewa abun yana da muhimmanci
0: yana da muhimmanci
1: kuma al'ummar a jiha za mu aiki
0: yawa sai da aka da muka tura wa commission na finance muka je muka ce musu to daga fa mai gida ga abun da rubuta priority to ce don ana karkasa shi magana ya shi gari aka turo mana kuɗi ina jin ga farm signal ya shi gari aka turo mana da kuɗi in fara maka yadda yake daukan aikin na wannan bangare namu da muhimmanci so mun ba mu da abin da zamu faɗa masa godiya da zamu masa wallahi Allah kawai zai iya ba muna masa fatan Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa duk bukatun sa da yake so kuma musamman bangaren makiyaya su yi godiya wa gwamna don kula da yake so da bangaren su ba kaɗan ba ne yanzu wannan na tafiya ne ya kira ne yake kai livestock da Allah maganan ya maganan abincin dabbobin nan ne da muka ce da musu ya
1: to ka ga ka karasa wani maganan ba mu dauki kira da wata gida assalamu alaikum
2: dan wani
1: wa alaikum assalam da mu ne tare
2: kuna tare da Muhammad Gani mai albarka kasuwar da lai
1: Muhammad Gani mai albarka kasuwar da lai kuma shi ne ya zauka
2: Allah ya yi kuma shi na barka da zuwa da gaisuwa da jina kuma na ji dadin wannan al'amari da yake gudanar da muna farin ciki kuma muna gode wa mai girma gwamna saboda mu kan mu abin da na da mu ne na tafiya ne muna yawan shiga mu na kai kaya amma ka kawo sai ka tafiya ne yayin da na da ku ci ta ku ta ku shi ka ta hanya da ka fara ki kuma Allah ya zaki ne ke mu ci shi sai Allah ya jagoranci akan abubuwan da suke gudanar wa na alkhairi
1: muna godiya
0: wanda federal government karshen wannan project na World Bank wanda muke kira Elpress ha ita wannan bambancin da sauran project shine sauran project World Bank za ta bada kuɗi ne a ce ku je ku yi amma ita wannan ita kuma an kawo project din gashi an kawo ku ko za ku sa kuɗin ku ku yi in ku yi sai ta zo ta biya abinda ku kai sai ta biya ku shine ake kira performance based project
3: so
0: to yanzu wannan abin da aka tsara zo ake yi a wannan raban nan zai ci kuɗi a kusan biliyan 13 ba miliyan ba biliyan
1: 13
0: eh je din national project coordinator na LPS yanzu shi muka tafi da shi yabin da yake yace duk Najeriya ba gunda suwan suka yi wannan aiki kamar irin namu
1: irin ya jiyar wace
0: kuma gwamnati ne ta bada kuɗi tukunna suke biya so yanzu muna bin su kan jiya mun yi aiki ya kai kusan 45% yanzu ya kamata su kara su ba mu wani abu da mu ci gaba amma shi kansa yana ta godiya wa gwamna yace wannan abin da aka yi ba kamar abu bane gwamnati za ta sadaukar da kanta ta sa wannan aiki to me bangaren dabbobi take so so abubuwan da ka fara lissafa maka abubuwa wanda gwamnati take yi saboda bunƙasa kiwon dabbobi tana da yawa so muna masa godiya Allah kuma ya masa jagora abin da yake bukata a rayuwar shi Allah ya biya shi kuma sauran al'umma abin da dan Allah muna kira da lallai duk wanda suke shafe su zo na su ba da haɗin kai a tabu ayi amfani da shi da zai amfani al'umma baki daya
1: kafin mu kira na ƙarshe wanda zamu dauka matsayin ƙarshe shigo wanda jan hankali zaka yi ma bangare biyu bangaren manoma da bangaren makiyaya amma kuma gashi mai kira na ƙarshen ya shigo wanda mun san zamu dauke shi daga shi kuma zamu rufe layi da yardar Allah assalamu alaikum
2: assalamu alaikum salam barkatu
1: da wani ke tare
2: ina tare da Abubakar NP daga nan anguwar
1: Abubakar NP anguwar Garo muna jin ka
2: ina maraba da zuwa shi halar dukkan shirin ina na talaka a alkhairi
1: insha Allah
2: wani bayanan ka sannan yin ya da kuma kuke ne ba san ko ya shafi kushin ka ba
1: yana jin ka
2: dangane da idan nama da muke da shi ko tun kafin kuna roƙo idan da hali da Allah a farfado da wannan wuri a yi abin da ya kamata na yadda ake kyara nama ake fage da nasa a bayan kuna jin daɗin wannan abu wata kafin da kuma na da supermarket muna da plaza plaza da hotel hotel wanda ya kamata a ce daga suke samu ɗaukakkun nama da ake sarrafawa fata Allah ubangiji ya yi jagoranci Allah ya mai da shi gida lafiya
1: muna godiya mana Abubakar da unguwar Harɗo to karshe na dangane da kamfanin ma wannan naman da shi za mu rufe wannan shiri ɗin
0: to alhamdulillah faganan kamfanin nama ya tambaye shi akan gaba tun zuwan gwamnatin nan da muka zo mu ana ta cikin abin da muka sa a gaba shine mun ga ya za a yi kamfanin nama ta dawo aiki to sai lokacin sai muka zauna muka gani to yawancin abubuwan da suke ciki wasu an sace wasu sun lalace
1: kayayyakin aiki
0: kayayyakin aikin cikin kamfanin nama to sai muka samu kwararruwa da suka san aikin sai muka ce to lalle ya kamata a zo a zauna mu ya za mu yi barkwaro da ita to sai muka zo muka duba mai girma gwamna ya ba mu kudi kusan miliyan 100 wanda muka saya muka aiki muka gyara a yanzu kamar da ke faɗa maka na wanda ya gama aikin sai ya turo mana cewa za a yi zuwa ya mai tasirin din shi sai a sanya mika wa gwamnati cewa an gama wannan aikin to amma muna cikin haka sai wani tunani ya zo mana muka ce me yasa kamfanin naman nan kullun aka zuwa gwamnati sai ta sa kuɗi sai kuɗin ya lalace gwamnati za sa kuɗi sai kuɗin ya lalace muka ce to abin da ya kamata shine gwamnati ta hada hannu da yan kasuwa ta hada hannu da yan kasuwa don su samu ta gaya za a yi wannan kamfanin ta farfado to ita wannan World Bank project na Elpress da ta zo sai su da suka zo suka gani sai suka ce to suna ba mu shawara wannan kamfanin naman nan su za su taimaka mana su kama na wato masu hannu da jari masu kuɗi wanda za su iya zo su sa dukiyarsu a ciki su farfado da shi yadda ya dace za su taimaka mana to shi kenan sai muka to maganar da nake faɗi ɗin nan jiya ɗin nan muka yi mitin kusan shi ne hawa na uku wanda muke yi a gwamnatin house sakatare da gwamnati shi ne ke shugabanta akan wannan kamfanin nama yanzu mun samu wasu mutane masu wanda suke harkan kamfanin nama suna da kamfani a Lagos suna da shi a Abuja yanzu kan je ka ga wanda suke ginawa Abuja na je na gani duk bangaren shi in ka gani abin sha'awa ne to yanzu su suka zo jiya sun zo sun dubi wannan bayan sun duba yanzu sun ce to abin da suke bukata yanzu kawai gwamnatin jihar Bauchi ta ba su izini su zo su shiga su dubi duk abin da yake cikin kamfanin da yanzu sun gani za su gani me ya kamata a gyara kuma su wannan sun za su zo a ba su wannan kamfanin suka gyara za su haɗu da gwamnatin Bauchi suka gyara to za su so za su manajin wurin gaba ɗaya su manajin ɗin su fitar da kuɗinsu kuma gwamnatin Bauchi ta samu riba in so daga bayan ma gwamnati za ta kaɓa ta karɓa to yanzu wannan shi ne muke ciki kenan da su da yanzu na haka suna hanya ba zai sauke su ba suka karɓa kiyar safan nan insha Allah nan ba da daɗewa ba kamfanin nama za ta dawo aiki muna musu albishir insha Allah
1: kuma shi ne muna godiya da wannan bayani sannan kuma dukkan wanda suka shigo wannan tattauna suka bada gudunmawa muna godiya gare su misali ka kasance da kwamishinan inganta kiwon ma'aikatar inganta ke dabi da wasu cikin shirin na musamman da ya gabatar domin bayyana jama'a irin ayyukan da suke da kuma wani shiri suke na fita domin yawo da kotun tafi da gidanka dalla da mutanen da suka yi kunnan rashin ko kuma suka yi kememe da cillabi suka ku aka fidda kuma suka ci. Muna godiya ga Malam Alhaji Jibril Muhammad Yusuf Amana, sakataren ma'aikata da mai ba shawara gwamnati shawara Honorable Moses Ayub Hankali, da kuma daraktan sashen kula da lafiyar dabbobi Dr. Ibrahim Muhammad Bello. Dukan manzo tare da Hafsat Garba suka sada mu da ku. Ni da na jagoranci shirin wato Abdullahi Muhammad Dambam, da kuma sa idan daraktan sashen kasuwanci na wannan ma'aikata wato Malam Aliyu, muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Allah shi sauka hukumar hana sha da miyagun kwayoyi ta kasa ta buga komanta domin neman wasu mutane huku a satin da ya gabata. Wakilin shirin adilashin kwaya Maryam ta hada mana cikin rahoton.
1: Hukumar yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa wato NDAA ta ayyana wasu mutane hudu da ake nema ruwa a Jallo bisa zargin su da gudanar da wata boyayyiyar masana'antar kera sinadaran kayan maye a jihar Imo tare da halasta biyoyin lerori da ake zargin an samu daga harkar miyagun kwayoyi. Waɗanda aka ayyana sunansu sun haɗa da Namuka Kelvin Ochenna wanda aka fi sani da Odogo da Emanuela Chimeso Eroka, Namuka Efeni Kisile da Ekechi Franklin Chijoke wanda aka fi sani da Ekenni Okwanaga. A cewar wata sanarwa da daraktan yada labarai da wayar da kan jama'a na NDAA Femi Baba Femi ya fitar a ranar Juma'a. An ayyana waɗannan mutane ne bayan umarnin mai shari'a Emeke Nemi Nicholas Oyebo na babbar kotun tarayya da ke Wore a jihar Imo biyo bayan bukatar da NDAA ta shigar a ƙara ranar 3 ga watan Yuli shekara ta 2026. Sanarwar ta ce ana zargin mutane da kafa wata boyayyen masana'antar kera sinadaran kayan maye samar da miyagun kwayoyi da kuma halasta kudaden da aka samu daga wannan haramtacciyar harka. NDAA ta bayyana cewa binciken ya biyo bayan gano wata masana'antar sirri ta kera kayan maye a Isiozi cikin garin Omoka na karamar hukumar Jaba a jihar Imo a ranar 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 inda jami'an hukumar suka kwaso kilogram 14.4 na sinadaran kayan maye tare da wasu kayayyaki. Binciken da aka gudanar daga baya ya danganta waɗanda ake nema da waɗannan masana'anta amma tun daga lokacin suka tsere tare da ɓoye kansu. Hukumar ta ce ta hanyar amfani da binciken fasahar kimiyya da binciken kuɗaɗe an gano asusun bankuna da ke da alaƙa da waɗanda ake nema inda aka daskarar da kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 9. Haka kuma NDAA ta samu umarnin kotu na wucin gadi na kwace kadarori masu darajar biliyoyin lerori da ake zargin na mambobin waɗannan ƙungiya ne. Daga cikin kadarorin akwai gidan mai, gidajen zama masu hawa da dama, motocin SUV guda 4. Brigadier General Muhammad Buba Marwa ya bayyana jami'an hukumar bisa kokarin da suka yi yana mai cewa hakan ya nuna ƙudurin NDAA na rushe ƙungiyoyin safarin miyagun kwayoyi da kuma lalata hanyoyin kudaden da suke amfani da su. Ya ce wannan aiki ya sake tabbatar da cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin diddigin manyan dillalan miyagun kwayoyi da abokan aikinsu komin ƙarfinsu ko tsawon lokacin da suka ɓoye. Marwa ya kuma tabbatar wa 'yan Najeriya cewa hukumar za ta ci gaba da amfani da dabarun binciken kuɗaɗe da fasaha ta kimiyya domin gano, daskarar da kuma kwace dukiyar da aka samu ta hanyar fitocin miyagun kwayoyi. A ƙarshe ya yi kira ga jama'a da su baiwa NDAA bayanan sirri kan inda waɗanda ake nema suke domin a kamo su. Yana mai jaddada cewa hukumar za ta ci gaba da yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi da illolinsa ga al'umma da tattalin arziki.
0: A gaishe ki Maryam. Nasarorin shirin adilashin kwaya ake sauraro daga nan PSC 2 FM kan mita 94.6. Rundunar 'yan sandan jiha ta samu nasarar kama wani yaro na shekara 22 mai suna Ahmad Sali da zargin shiga ɗakin kwanan ɗalibai da yin sata da sauransu da sunan ɗan garu security ne.
2: Sana'a na kafinta yana da aikin security. Aikin security na take aikin security. Garu security managers. Da kana da kayan farko kai sana'ar da ke da aikin security. Duka ina yi. Sana'ar sana'ar sana'ar sana'ar sana'a a aikin ɗan sanda da aiki na bane shi ma sanadiyan da daddaren ne sanadiyan a baki da rane sai ɗan sanda ne ni ba ɗan sanda na da muke so mu je kenan. Kana da aure? A'a. Da ka a hannun Rube Esa da jihar Bauchi a bangaren B division GRA me ka aka kawo ka?
3: Abin da ake zargina da shi shi ne na
2: shiga gida misalin key of club to be of club din
3: gida ka shiga ko makaranta abinda ake
2: hostel gida ne mai da
3: kunsai a dakunan dalibai na makarantar Malikiya College of Nursing Science da kuma sojan gona wato amfani da kayan yan sanda alhari kai ba yan sanda bane da kuma niyyar yin sata da niyyar fyaɗe a wannan dakunan kwanan dalibai da kuma sata kayan yan sanda zanga zanga ake muka ciki akwai wanda bai faru ba
2: ne gaskiya wasu faruwa su ba su faru sai mun rawa shi wannan dai da ma already an ce an mutu ya shiga ba shi da ya fitar da ƙarawa amma ni ba yana ji da ma ne sata ban
3: haje da nan ne
2: eh akwai wanda muke irin type da su irin ɗan mata wanda muka saba mun yi makaranta da su
3: to sai mun je gidan waye
2: wani da sabila da akwai wanda muke type da su already na san aikin su students mare ne tsakanin wajen ko wajen da naje ba sabila da dai da shiga dubban da na samu idan ta yi wanda dai na muka sha sabila da na san location wanda aikin su ke
3: ba wanda ka je wajen ta tuka mai mai
2: amma already da ma ni in waje ta san aikin su already mun saba ko da na je in ta gani ba za ta yi wannan ba to ban shiga ba na buɗe dai ban shiga ba wata ta taso ta fara ihun barawo ni kuma da na ji ihun barawo
3: karfe nawa ka shiga wajen
2: irin to two o'clock haka three o'clock
3: karfe in zuwa karfe uku na yau shana rana
2: a'a madare
3: madare wanda ya shiga muhallin wasu ba da sanin su ba kuma ya kira su ta waya ba cikin dare haka ya shiga da niyyar gaskiya kenan
2: a'a gaskiya in ba ya ka san da san ma gaskiya suke
3: to so kaga dai da yawan zabe ka zabe ka da sata ko fyaɗe
2: hakan
3: so kuma kaga in ba fyaɗe ka je ba da sata a ya kamata a ce akwai wanda ka je wajen ta kuma kai ya ne ta kama ka je ta san da zuwan ka ne ke ne ta bata yake ka samu wannan uniform din
2: uniform din da abu ne fa ba na fito daga gida mu ba ya na fito ta ba a wuta ga yi da na fito ta ba to kayana na fada ku ta wannan to da na je cikin office ina da ansar na studio da ansar akwai wasu polisa da suke aiki da suna mamu wasu suna yin madara a cikin suna zuwa dai suna dan kwana a cikin wajen wani lokaci in ba wannan yana da aikin dare wannan to dai muna dan zama da su haka to da na je ni ba na je ba ne an daukan kayan da gaskiya
3: to kamun masa ta kayan sanda ko baka sata ba
2: eh ni dai na je
3: masa ta kayan sanda ko baka sata ba muna da kallon da na san kai tsaye ko ko sun ta kai a hanya
2: a ba sun ta a daki na dauki
3: makarantar ana zargin cewa an sawo musu sace sace kwace wayoyi da dare a dakunan kwanan dalibai mata ne sai lokacin ta ba sata ba ne
2: in dai gaskiya Allah Allah akwai wanda za su ba shi da an bi ana hudan ne da wayoyi da wayoyi kuka saba shigowa wasu da matan a wannan ba ne saba shigowa Allah da shigowa da shigowa ke bi ko wannan ba
3: ni ba da gurin na abokan ko sai
2: a kai wannan abokan gurin wanda muke da shi na abokan wanda muke dan Allah da mai zinde
3: za mu hana ta ka bangaren mai cewa mai lokaka ne da yan sanda jihar Bauchi da wannan ne kamshin yan sanda jihar Bauchi CP Sani Magari Aliyu MNPSC Daga yake kira ga dukkan shugabannin makarantun kwana da naje kakar dawo da su ƙara inganta tsaro a wuraren makarantunsu da wuraren kwanan dalibai kasancewa akan samu wani kwalu da laifin da yake da dare na ƙoƙari wajen gaggauta ɗaukan mataki da zarar abu ya faru.
0: Ana sale wani makarshi da shekara 22 wanda ake zargin sa da shiga ɗakin kwanan dalibai na Malikiya kuma abinda lokaci wani balon kawo kenan cikin wannan shirin na Adona shan kwaya. Godiya ta musamman da sahihin shirye-shirye na gidan rediyon mallakar jiha ya kore shirin Rabi Iyasu sunana Muhammad Haruna ya kore shirin nake cewa mu kasance lafiya.

0: Sara, kamar yadda aka yi diddiga a shimfiɗar wannan shiri, watakila ya sanya shirin Empress a jihar Bauchi yunkuri da ƙoƙarin saita lamuran a Najeriya ta hanyar gayyato ƙwararru su karantar da masu ruwa da tsaki kan tsarin sarrafa nama da kuma zaɓen dabbobi kafin a yanka. Dr. Musa Adamuwa, babban jami'in shirin Empress a jihar Bauchi, ya samu wakilcin Alhaji Abubakar Isa Shehu a wajen taron bitar, kuma ya yi ƙarin haske kan ƙudurin na shirin Empress.
1: Na san a ƙarƙashin shiri na Empress mun gina kwata sabbi guda goma, an gina ana gyaran guda biyar a cikin local government 20 da muke da su a Bauchi, guda shida kuma suna kan hannu a cikin tanki 26,000 gani. So saboda a samu ingantaccen nama, saboda shi ƙoƙarin mai girma gwamnan yanda ya tsaya yake ta transforming livestock ɗin sosai, shi ne aka yi wannan aiki saboda daina za a haɓaka samun tsaftataccen nama da biyayya wa jama'ar jihar Bauchi da ƙasa gaba ɗaya.
2: Da kuke la'akari daga su mahalarta waɗannan bita,
1: muna iya ƙoƙarin don ba su ilimin da ya dace don su ma su samu riba, kuma su ba wa jama'ar jihar Bauchi da ƙasa gaba ɗaya ingantaccen dabba wanda za a yanka ta ya zama lafiyayya wanda ba wai ta mara lafiya ba, sannan kuma yanda za su tsaftace nama yanda za a yanka shi daga farko ma daga lafiyan babban yanka ta fintewa gyarawa har daga kwata ya tafi wajen masu sayarwa cikin inganci da tsafta.
2: Mene ne kiranka ga al'ummar jihar Bauchi?
1: To, yana ta da al'ummar jihar Bauchi shi ne a yau ƙara yaba wa mai girma gwamna wurin jajircewansa na ganin ya sabin al'ummarsa ta yadda ya dace. Kowane ɓangare bai bashi da iya ƙoƙarin shi ya taɓa shi yadda ya kamata. So wannan ƙoƙari da yake yi na gina su kwata-kwata na yin wajen kiwon dabbobi grazing reserve na jiha da ake ta ribabin ɗinsu da a ci shuka ciyawa na zamani. So kaga wannan ƙoƙari da shi mai girma gwamna yake yi zai haɓaka tattalin arzikinsu su kansu da kuma na jiha baki ɗaya da ƙasa ta baki ɗaya.
0: Alhaji Abubakar Isa Shehu, wakilin babban jami'in shirin Empress Dr. Musa Adamuwa, lokacin bita wa mahauta a jihar Bauchi. Shi ma da yake ƙarin bayani jami'in sashen sanya ido don ƙara inganta tsarin kiwon dabbobi da kasuwancinsu a shirin Empress. Alhaji Babaji Abubakar mai jama'a ya ƙara bayyana yadda bitar za ta yi tasiri ga mahautan jihar Bauchi.
3: Wannan bitar da ake yi wato ana yi musu ne yadda a ƙara wa su mahauta a sani dangane da yadda za su yankan da ya dace, da yadda za su inganta noma idan sun yanka, yadda za su inganta shi ya kasance noma da yake da lafiya a kai kasuwa ba tare da an samu wani matsala ko an samu wani cuta ko na ya dade harbi jama'a ba.
2: Ba ɗauko batun tattalin arziki tunda ingantaccen abu shi ake tunanin watakila samun riba fiye da wadda ba a inganta ba, tun mai fuska ne za ka ce?
3: Wato shi inganta nama na farko tukuna zai jawo su gaba da al'umma su ci nama da ya dace ba tare da yadda samun su cuta ko wani damuwa ba. Su abu ne mai kyau, naman da aka inganta shi ya kasance ba cuta ba komai a jiki, to abu ne da al'umma za su nuna.
2: A ɓangaren kawo ko inganta tattalin arzikin jihar Bauchi?
3: To a inganta tattalin arzikin jihar Bauchi shi ma abu ne mai kyau, because idan manomi na nufin mahauci ya inganta sana'ar shi, jama'a za su saya da yawa, shi ma zai samu ƙarfin karuwar arziki. So ta haka kaga ya inganta
1: inganta sana'ar shi kuma jama'a sun ci abin da ya dace da su yi abin da ya dace su ci abin da ya dace ba tare da tunani ko za su samu matsala dangane da rashin ingancin naman da suka saya ba.
0: Alhaji Babaji Abubakar ne jama'a.

0: jiban kiyayewa don Najeriya ta shiga sahun kasuwancin dabbobi ko nama a fadin duniya yadda ya dace.
1: Kaman yadda muke gani a kasuwanni ko kuma a ce akwata, da yawa za ka ga waɗanda suke wannan harkan ba su da ilimin tsaftace muhalli. Shi ya sa yau muna yin wannan trenin na waɗannan ma'aikata ta masu harkan nama. Abin da ke faruwa shi ne daga inda ake yanka nama zuwa inda ake saida nama ana son kyakkyawar muhalli, saboda zai iya gurɓata naman shi kanta ko da ma saniyan tana da lafiyanta. So na farko shi ne yanayin tsaftace inda ake yin ake yanka. Za ka samu cewa da yawa ba a abinda muna kiran shi disinfection na gurin kwata. Wannan ma ko da suna disinfection ba sinadarin inda ake bukata a yi amfani da shi wurin disinfection ba. So za su kawo wasu sinadarai kamar Izal, kamar Dettol, wanda suna ganin kamar shi ya fi ana yawan amfani da shi a gidaje domin tsaftace muhalli. Amma da a zahirance shi waɗannan ba su da ƙarfin jimawa idan ka yi wanke muhalli da shi. So shi yasa muna ba da shawara cewa su yi amfani da abin da muna kira chlorine compound ko kuma ammonium compound. Daya daga ciki shi ne bleach, common bleach wanda ake yin amfani da su a gida. Don kuma na biyu shi kuma shi ne yanda ake sarrafa kashi da ruwa da jini. Ya zama cewa kowanne yana da yanda ake sarrafa shi. By the time ana haɗa jini da kashi da ruwa, to za a iya dinga samun problem. So shi yasa a wannan tsarin mu na Alpress mun kawo hanya ko kuma muna kan gyara musu abatuwa wanda ke tsofi, muna kuma gina musu sabbi wanda zai tabbatar da bambance waɗannan wuraren, wurin karɓan jini daban, wurin cire kashi daban, wurin cire ruwa daban, wurin cire kayan ciki daban, domin tabbatar cewa waɗannan ba su haɗu domin a sami abin da muna kiran shi gurɓacewa, wato contamination na ita nan ba. Don kuma still a cikin aikin Alpress mun sake sawa yanzu haka za mu ba kusan kowace abatuwa da muke da shi guda 20 na local government headquarters. Za a ba su motan da in aka yanka naman za a ɗauko ta da tsaftanta zuwa gurin da za a aje ta domin sayarwa. To shi din ma a can akwai abin da muna kiran shi wet market. Shi wet market yana da facilities wanda za a tabbatar cewa still nama ba ta gurɓace daga idan iska, kura ko wurin ajiyawa. Tana da wuraren da za a aje ko da ashe yau bai gama saida namansa ba, akwai wanda zai aje naman ya kwana kamin washi garin ya dawo zai zo cire shi kamin yau ne aka yanka shi. So akwai wani abin da muke shi cold room duka za a giggina a cikin wannan kasuwan wet market din, wato kasuwan masu saida nama kenan. Yawa, so muna so mu tabbatar cewa an biyo wancan hanya, kuma shi yasa muna ba su wannan ilimin domin su tabbatar cewa sun kula da tsaftan nama daga wurin yanka zuwa gurin sayarwa. Sai dai a zo a samu matsala kuma daga gurin wanda shi ya saya, kasan shi cin ne daga kasuwa inda aka sayo nama zuwa inda aka yanka zuwa inda aka kawo don sayarwa zuwa gurin wanda shi ya saya zai je processing ya ci. To shi in ma ba a sami kyakkyawan tsaftacewa, to ya an biyo duka wannan mataki ta zo gurin sayarwa an sayar, amma shi wanda ya saya domin shi ma ya je ya processing ya ci, to sai a samu matsala a gurin. So a nan ma sai a sake samun abin da muke kiran shi food poisoning, wanda kuma za ka samu ba laifin waɗannan ba ne, shi mai sayan ne. So duk dai muna ganin a kan cewa wa'azin da zai tsaya a gurin waɗannan kaɗai ba har gurin waɗanda za su saya domin su je su processing.
0: Mista Abdina Samuel Ɗanlami, jami'i mai lura da muhalli na shirin Alpress a jihar Bauchi. Yanzu za mu ɗan saurari wannan kafin mu ji daga ƙwararren shirin Alpress ya gayyato don ilmantar da ma'aikatan jihar Bauchi.

0: wanda haki lura da dabbobi yake kansu wanda koyarwa kwata ana bukatar rezina malamin dabbobi su likitocin dabbobi su zama suna wurin a lokacin da za a yanka nama wanda akwai abubuwan gwaje-gwaje wanda su ilimin suna kokarin su samar da su wanda za a kai su kowace kwata wanda duk lokacin da za a yanka dabba za a tabbatar dabba bayan yana da lafiya za a masa antibiotic test kenan bayan an tabbatar yana da lafiya kuma a tabbatar kan cewa bai sha wani magani wanda zai iya jawo wa mutane masu cin naman su lahani ba sannan kuma a tabbatar kan cewa wannan dabba ba yi da wasu cututtuka wanda mutane ke iya dauka akwai wasu cututtuka wanda suke da zoonotic tendency wanda nace zoonotic tendency shine mutane kan iya dauka daga cikin dabbobi su ma mutane kuma sukan iya dauka a cikin dabbobi
1: to dabbobi ma sukan iya dauka su ma daga cikin mutane
0: yawa to shi yasa tusa da aka yi magana yadda za a samar da nama mai lafiya shi kasance shi yankan naman nan shi na lafiya ne sannan bai da wani cuta a jikinsa a duk lokacin da ya zama ba shi da lafiya kar wani mu'amala ta haɗa shi da naman da za a ci har sai lokacin da ya warke shi kuma dabba bayan an duba akwai abubuwan da za a iya gani na fili wanda za su iya nuna bai da lafiya in yi fasin wannan tesin bayan an yanka shi za a iya zuwa a sake dubawa kuma a cikin wasu organs da suke jikinsa kamar su koda su sefa su hanta su huhu za a iya buɗe su a gani kai har cikin su kan tsokan naman ma ana iya detecting cuta wanda za a iya sanarwa a gane kan cewa wannan naman aka kai shi mutane suka ci zai iya cutar da su to a duk lokacin da aka yanka mai kyau ana so a duba waɗannan in an duba aka tabbatar lafiyar su ƙalau sai a bar nama ya ci idan aka tabbatar kuma sun taɓo to ana iya kawar da su a hana cin wannan kayan cikin gaba ɗaya kwandonin ɗinsa kamar yadda aka samu koda yana da problem hanta tana da problem ko sefa ko huhu ana iya kwandonin ɗinsa gaba ki ɗaya zubar da shi kar a yi amfani da shi to mun samu dama a lokacin da muke bita mun yi magana da shi kamar shi chairman na Butchers Association ya gaya mana duk lokacin da aka samu nama mara lafiya akan gwada shi har ita zuciya aka same ta ba ta da lafiya to mun same ta ba ta da lafiya ba bari ya ci so za a gwada a sikiri a ga nauyin ta nawa ne sai a biya shi mawuci kudin rabin nauyin ta sauran kuma ya hakura tun da daga wajen sadakon ya fito to irin waɗannan abubuwan shi ne muka nusar da su muka gaya musu kan cewa bayan waɗannan kuma wayannan cututtuka ne da ake ɗauka daga cikin nama to aka iya samu a jikin dabba tuwa da nan yadda su akwai wasu ciwuka kuma wanda za a iya samu a jikin dabba wanda ya kan tafi jikin mutum directly ya ga kamar su anthrax su brucellosis su salmonellosis su taniasis da sauransu waɗannan wasu cututtuka ne
1: da wasu abubuwan kuna ƙwararru
0: kamar irin su ciwo da ya shafi irin yawanci a samu dabba yana yawan ɓari ko yana yawan haihuwan ɗa matacce to ana nusar da mutane kan cewa a yi treating ɗinsa kafin a yanka shi saboda in ba haka ba in aka yanka ka san matan mu a gida ba sa ware menene kayan ciki menene mahaifa a wajen amfani kawai akan yanka ne a hana a ci to a nan kuma akan samu wannan contamination ɗin to kamar su tuberculosis shi ma yawan tarin fuka shi ma akan same shi a jikin dabba yakan kuma zuwa jikin aka ya fito daga nama yakan je jikin mutane sannan shi kansa typhoid aka same shi a cikin dabbobi sannan ya ce jikin mutane to kaga duk waɗannan abubuwa ne da ake buƙatar a kiyaye wajen yanka a tabbatar dabba ba yi da shi kafin a yi amfani da shi yawa su kuma wani lokacin nama yakan gurɓata ne a lokacin da su masu mu'amala da shi suke shi ma ka nusar da su kan cewa da Allah akwai wasu dabaru wasu ƙa'idoji kamar shi health food protocol ɗin ke nan wasu ƙa'idoji da aka jindaya saboda a samu nama mai tsafta to wannan ƙa'idojin su ne suka shafi a yanka shi a waje mai tsafta sannan a tabbatar wajen yana da isasshen ruwa bayan yana da isasshen ruwa wanda za a yi raunin a tabbatar kuma jinin da yake jikinsa ya zube gaba ki ɗaya sannan za a fide shi kada a fide shi a kasa a daga shi a daura shi akan wani abu ba wani an fide shi kada a bar naman a kasa ya hangi din sa a sama a wanke shi da ruwa ya wanku sosai in an zo kuma za a dauke shi a transportin din sa kada a sa shi a mota da take buɗaɗɗiya sannan kada a bar shi rana ya taɓa shi sannan kada a bar shi ƙura ya hau kansa a sa shi a mota wanda take rufaffiya in sun samu nema ba wani rufe wancan kuma ya zama akwai wani na'ura mai ba da sanyi zuwa inda za a kai shi su kuma ana buƙatan a lokacin da ake yankan naman nan kada a bari kudaje suna taɓa shi ko su kyanki su ko wasu nau'i na wasu ɓera da sauransu kar su samu access su taɓa nama duka waɗannan abubuwa ne wanda za su iya jawo nama ya gurɓace to mun gwada musu dai dabaru daban-daban na yadda za su ajiye nama ba tare da ya lalace ba to bayan yi musu wannan bitan su kansu tsaftan kansu yana daga cikin abin da ake bukata ya zama lokacin da za ka taɓa nama ka sa protecting clothing ka sa hand gloves in kuma ka zo duk safan hannu ka yi amfani da ita a duk lokacin da kuma ka cire safan hannun nan ka je ka yi wani mu'amala ana so ka dawo ka sake wanke hannunka kafin ka ci gaba da mu'amala da nama ya zama ko da kana taɓa nama ba hand gloves a safan hannu ya zama kan su cewa akwai wani abin wanke hannu sinadarin wanke hannu da ka ajiye wanda yana karewa kuma ka tabbatar in kana da wani buɗaɗɗen ciwo a jikinka ka tabbatar ka nemi wani abu ka rufe shi kafin ka mu'amala da nama saboda a lokacin da kake mu'amala da nama za a iya samun ɗan wani abu ya fito daga wannan buɗaɗɗen ciwon naka ya taɓa nama wanda kuma zai jawo wani illa wanda zai iya shafan naman wanda kuma mutane za su je su ci ba tare da sun sani ba to duka waɗannan yana cikin dabarun da muka nusar da su muka gwaggwada musu saboda zai yi amfani matuƙa gaya wajen tsaftace nama da kuma kiyaye lafiyar mutane masu amfani da nama daga ƙarshe mun jawo hankalinsu a kan yadda za su dinga ƙara inganta naman da suke wani abin da ake kira na zamani mai value addition don in ce za a inganta shi ka ga abubuwa ne wanda za ka yi kullum in kana hidimin kasuwancinka ya kamata ka lura meye wasu suke meye ba sa yi kai kuma wa za ka yi ka bambanta nasu da naka to shi ne na gaya musu na ce musu kan cewa za ka iya yawan tsaftanka yawan kwalitin namanka yawa saboda shi abu shi yake sai da kansa inda kai abu mai inganci ba ka bukatar wani ya maka in kai wajen sai da nama mai kyau misali yanzu har ka je mahauta za ka samu duka nama a guda amma yanzu in ka samu guri kai yi namanka kullum yana rufe bayan yana rufe sannan kuma akwai wani sinadari wanda yake ba shi damar ya zama yana cikin sanyi za ka samu kowa in ya tashi neman nama wajen ka zai je mai especially zai sai nama wanda yake ɗanye.
2: Dokta Salisu Abdullahi shugaban sashen aikin gona da cigaban karkara na jami'ar Abubakar ta fara Barewa da ke Bauchi domin jin yadda za a samu canjin da ake bukata wannan shiri ya zanta da shugaban kungiyar mahauta na jihar Bauchi Alhaji Balarabe Yusuf Douglas domin su suka ci gajiyar bita da Elfres ta yi
0: zuwan Elfres na ganin ba wanda ta ce maka irin mahauta saboda ta wayar mana da kai yadda da a tsaftace da a yi kaza yanzu hasali magana da nake gaya maka local government sun kai kusan sha nawa Elfres suna sabunta kwata kuma duka sanadiyar mai girma gwamnan jihar Bauchi yana so wanda ya je waje ya ga yadda ake kasar waje ake tsaftace nama yana so jihar Bauchi ma ta zama haka kuma ga dukkan alamu mun samu matakai tunda majoritin abattoirs ana gyara baya sati bai kira ni ya tambaye ni gyaran kwatan nan na kyau ko baya kyau ka je ka duba kuma ka ga wayannan shugabanni na Elfres sun nan masu mutunci ne ka san a matsayina ni dan siyasa ne yaron gwamna ne in ba yi amma na abu mara kyau wallahi sai na faɗa ba na shakka amma ya fiye sun nan sun san mutunci mu komai da su za su sanar da mu za su nemi wakilcin mu mu zo mu gani mu tabbatar ba Elfres ba ne suke sanin gaya ma gwamna daɗi ne yake sa in gaya wa gwamna saboda sun yi abin mai kyau
1: bayan bitan nan me kake ga zai iya canjawa tsakanin mambobinka a faɗin jihar Bauchi
0: ai bitan yau ma ya fi na kowane lokaci because an samu masu ilimi na san daktoci ne sun tuɗe biriyoyi har wasu ya ake cewa kuma kaga fefa na nayi mimitin kuma zai rubuta wasu abubuwa su zama doka wanda kuma sauya local governance da kai na dan je wajen yanzu rikiyon da za a yi na kowane local government yanzu da za a yi an yi bai cikin kudi za a gada yadda ta tsakiya sai na tabbatar ina wajen kuma kafin ma a musu nasu bita wannan abin da na yi minitin yau wannan ya so din na jin banta ko wanda world bank suka gayyace mu nan ba za ka kawo abin nan ban fahimta yadda na fahimci komai yau ba wannan mutanen albas Allah ya saka musu kuma wannan abin da suka yi ba su ga halaccin state chairman na mahauta kamar a kun

0: shin namu zai daya ne da cigaban tarihin gubernur magagari sanata Edi Rufa'i inda ɗan uwansa kuma makusanci gare shi bisa yi mana kan kaɗan daga cikin abin da ya sani na ƙoƙarin marigayi domin gina wannan yanki.
1: Dattijo gogeggen dan siyasa, dattijo mai arziki, dattijo kuma malam.

0: wannan sauraron yana biye da wannan shiri. A shirin mu dai da baci wannan ya jini da sanata Salisu Maturi ɗan masanin Bauchi da kuma ɗaya daga cikin makusanta ga marigayi sanata Edi Rufa'i magajin garin Misau Alhaji Muktari Alhaji Damban, inda suke bayyana irin gwagwarmayar da sanata Edi Rufa'i ya sha yayin rayuwarsa domin gina al'ummar arewacin ƙasar nan da kuma ƙalubalen da ya fuskanta yayin gwagwarmayar domin haƙarsa ta cimma ruwa wajen cigaban ƙasa. To a yau shirin zai ɗora ne da tattaunawarsa da yi da Baladan Misau, Dr. Aliyu Umar Misau, wanda aka fi sani da Eri Misau, tsohon magatakardan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ɗan uwa Aminu ga marigayi sanata Edi Rufa'i, wanda suka ta sada zumunta tsakaninsu ba su rabu ba har sai lokacin da sanata Edi Rufa'i ya koma gidan gaskiya. Cikin wata doguwar zantawarsa da wannan shiri, Eri Misau ya bayyana tarihin tsatsar tushen marigayi Edi Rufa'i da kuma irin gwagwarmayar da marigayi mai sanata Ahmadu Rufa'i ya sha a rayuwarsa domin cigaban al'umma a saninsa.
1: To sanata Edi Rufa'i, idan na ɗauko maka asali, kakarsa uwan kakata ne, yayan Liman Abdulkadir Ninga Kole. Sai ka ɗauko kakarsa sarki mai bashi da Ganga Kole aka bashi shi ne Galadima Misau na farko, ka ɗauko ne kenan. Ni kuwa kakata aka wanda ya taba kakana Fate, su suka iri yaya babana Arɗo Umar Bainar shi ne autarsu, ni shi a yi ne. To mun tashi akwai zumunci, lallai mahaifiya ka zama mafula ne, muna mutum da zumunci. Iyayenmu suna zuwa, ubansa mai anguwa da mu da ganinsa Malam Abdu bafaninmu ne duka sukan zo gun kakarmu. Bayan kakarmu ta rasu na tambayi mahaifiya ta, na ce shin ta gaya muku yayan da suke zuwa ɗin nan biye dangantakarsu da ita? Ta ce kakarmu Malama Hauwa ‘yan limamin da kone babban malam ya ƙasar Bindini, ta ce masa ai su yayan shagiginsa ne ɓiɓɓe dairɗan da fulatanci, ya ce dairɗan to shagigin ne. To lokacin da ya tayi ne ina yaro ƙarami, bafana ya auri yasa uwa da uba ɗaya, ita kuma tana ba mu labari a lokacin shi yana baturen gona duniya ya agirka su suka fara yanzu kuma ba girgaci a Zaria, yana baturen gona kafiyar da zama ɗan kungila. Takan ce ai Ruwa'i dumati da nasara, ka san da yadda ji mutuwa gun bature shi ne matinja, shi yasa yi su gwaza da su goko wuraren da ba sarautun na duka ma su jiyar bature ne ake bayan sarauta. To don haka ita ta zama ne matinja wani abin birgi ne, da ce ai mutu Ruwa'i da ɗin matinja nasara. Ni ina zuwa gidan uwarsa a lokacin gidan da ubansa, to ba mu taɓa saduwa ba da shi sai da ya zo yana ginin asibiti ne wanda ya ce a Yola 1969. Ni ko ina provincial court registrar, na zauna da Bellevue University, aka raba mu da arewa, aka raba mu zuwa northeast, daga muna gaba university na aka kawo ne Bauchi da kotun lardi, daga nan kuma aka tura ne Adamawa kotun lardi. Lokacin Adamawa tana haɗe da tara bakin nan soja Limbo. To sai ya zo yana aiki, sai muka tafi gida masaukinsa, zai tambaye ni wane ne ni, na ce masa ai ni ɗan wane ne. Sa'annan kuma mun zauna na zauna garin bappa na Jauro Moji wanda yake auren yassa, yana kuma auren matar sarkin da zaunar Alhaji a lokacin. Na ce ya ce a to ya bai san da bai to duniya mu a makarantar muke, na yi karatu ne a duniya makarantar mission da har nazo na gaba karatu a Bauchi bai sani ba, to shi ke nan sai yana siyasa na same shi a tsoro da sai aka ce a gari wa'idin sai annan ya zo ya zame na ce kai ne wanda ba ka son zumunci min, na ce ina so ba na nan ana aiki na alkariya mai dogari. Yace to daga nan yace riga zuwa da muka shaku da shi har kuwa ya yadda da ni sosai. To a lokacin da nake aikin shari'a na duba dukkan sannan geonosis da matsayina na rasfitto na alkali kafin nan ba a yi state da Bauchi. To a lokacin muka yi yunci muka shago yana siyasa ba mun shago har ya so nemi sanata yayye nagi sai da yin su gaba na nema kuma Allah ya taimake ni ban samu ba. So daga nan mun shago na aljihun su na tare da shi ya zo lokacin da aka yi Bauchi state ya an ba da sunan mu kwamishina ne mutum biyar mutane suka ce aini ɗan da gida a maso alhali wani ɗin amma asar ina mai na ne to aini da zai muna zumunci da shi a lokacin da ya ba da suna na aka ce ba da ko gida a cikin mutane kira ne ya ce ina hasa dogon dare ba aka ce ba shi ya ce ina gida da kuka sa ne na sa ya ce a gidan da ka gani kake kai wasu ka sa ne na aka sa ya ce na ba gari takwas lokacin an yi naira sai ce to ga alƙali nan zan da duka kawo 800 ku ba shi ina jin takaici an ce ba ya da ko gida da haka yi ne ya yi shakwa mu da shi ya sa bayan ya mutu yadda ya mutu da kwana uku na rubuta wa gwamnati da ba da tarihinsa yadda yake son da son yadda yake son mutanen garinsu yadda yake son ƙasar nan. Akwai abin da wani ya ga abin hanyar nan da aka yi in ba ya doye da rufai ba da ba za ta yi masa ba domin wani injiniya na hanya yalwaji azari yalwaji mahusa shi ga ba amini na alhaji babbali suna majalisa ya ce hanyar da aka yi ta da ba za ta yi masa ba rufai ne ya ce ka haɗa da turawan a yi lissafi na Zambiya ta zo ta bi cikin maso amma da daga can za ta fito ta bi gadon gari sa'an nan ya ba da kuɗi yanzu rufai zai gaya ma wani ya yi wannan in ba don yalwa jimarsa ya faɗa ba. To don haka shi mai kishin ƙasa ne in ka duba shi ya gina hotel na wani lokaci yake faɗa mutane hotel ɗin nan in mutane sun zo su biya su biyu su a wata suna kwana ya ce kaga za a samu biya masu abinci da masu gadi hotel ɗin zai sassari da misaunuci kaga ya yi. To don haka yana kishin ƙasa yana kuma taimaka inda ya je aiki duka zai ɗauki ɗan maso su ne kafintoci su ne lebori su ne pintas mutane maso duwa yadda suke ko kwanta bora ya kai mutane aiki a zariya mutane maso nawa ne a yolan da na gaya maka don akwai mutane a Bauchi nan mutane da ya ɗauko yana ayyukaci ne na kwangila iyaye zai je maso ne ya ɗauko lebori ma ɗauko kafintoci ya ɗauko masu liko zan gaya maka shi ya zaya na ce zan je hukumar tsarin kwamitin tsarin mulki 1988 na ce ranka ne a lokacin na cin rijista na shari'a 1978 kai ne kuka je tsarin mulki kan zama uban shari'a ga ne. To don haka ya ce ne da na je na ce ba to ranka ne an zaɓe ni majalisa inda za ka je ka ba ni shawara ya ce mito na daidai kai kana wakiltar maso ne na ce na gode ya ce na biyu kana wakiltar arewa ba wai Bauchi kawai ba duk a zama na da interest ɗaya kaga ni ma na san interest arewa na ce na ji na biyu ya ce na uku kana wakiltar gaskiya ko mutumin kudu ne wanda ba a yi addinin ka ba komai ya faɗi gaskiya karkaze akan abusu shi ya kamar lokacin da za a state a local government mun goyi baya nace idan soja suka kawo mana tsarin mulki na America wanda ba ta addini mu algalinmu ba da diploma ba da digiri ba da komai wallahi shari'ar nan za a wulakanta ta duk muyi kokari a yasa a yi makarantar shari'ar da jihohinmu aka hada da Dr. Sadiq Abubakar ta dan Kano ne aka ce an ba mu muyi wannan legal din nan na tari Gombe Lagos School of Arab Studies na gaita yake lokacin principal din wani Balarabe ne amma na samu ya tashi a bugi har karfe tara bai tashi ba na dawo na ce ba za mu kai legal din nan Gombe gargashin wannan mutum ba aka zo aka da ana ce to za a kai ita Bauchi mutanen Gombe da yawa suka ce ai ai za a kai ta Bauchi ga state headquarter ga polytechnic a Bauchi ya za a kai abin a ce to aka yi alwari aka ce ai za a ga advantage kuma ya zare ga wasu uwa zare ina ne inda za a je sun da sauwa a gaita da sauwa ni na gaita da sauwa amma ni na ku makaranta kuma la rayuwa ta aiki na na shari'a a duk abin da nayi wannan abin shine mun ce a cikin na mutane ba su ne ba Allah ya ga sani to shine na ba da nace a sa su na yi rufai da yi rufai ku da shari'a da Islam studies aka sa bayan ya mutu da kwana uku Dr. Sadiq a lokacin da shi wani shamaki wanda sauya zaniya shi ne gwamna murna ba daki sa'annan jk banzo ba zai yi krista shi ba amma mun yi aiki da shi a university shi ne yana haɗe shi shi ya kai aka zartos a za a za a sunansa amma sai da aka yi shekara guda ba a zartar ba na zo daga zariya duk jimma ana zuwa wuce na zo daga zariya na buga ma kwamishinan ilimi wani gani na tambaye shi na ce shi da sha da ta tari a ya mutu shekara na uku ya kaga ko ayyana ta tari a lifoltoni ya ce da yi a satin na ce to ya yi ruwa ya gaba don hanyar yi bari da yi shekara guda daga april zuwa april kun ce an yadda amma ba a ayyana ba sa'annan na buga ma dan miso kwamishina shi ma na ce kai ka san me muka kawo ka to na tambayi ne to ya ba ku ayyana legal din nan da suna Idi Rufai ba nuna masa waya ya ce a ranka da ya da shi ne da na dawo na sati na aje kaya na aka ce ai gobe za a je a ayyana legal da su din nan da Idi Rufai a ranka zama kuma na aje kuma abinda na rubutan nan wallahi gwamna Raji shi ne abinda ya karanta ya ce zama ka da suka bashi suka bashi wannan abin da mutan tattana na sunan su ba zai mutu ba ba da
0: kowane magana kuka yi yayin ganawar ku na karshe da Senator Idi Rufai bara da miso ya ba da ansa kamar haka
1: ta'zimu Rufai ya rasu ni ne da ganshi na karshe kafin ya suwa na buga masa waya a nan gidana sai matan suka hada shi da wayan nawa sai amma lokacin kunnuwan su ba sa ji yana magana Ali Umaru Alhaji Ali Ali Umaru Alhaji Ali ina ne ranka ni ne nake magana amma kunnuwan ba sa ji su na je wayan na shiga na dauki mota na zo nan kurayen da ake magadan duwa din nan gaba da na na samu na gabu da motarsa mai wani ko wani abu kasar da za ta rubuce na kara sa miso ina zuwa na shiga ɗakin sa don samu matarsa biyu suna tare da shi su ma ko mai rukun su tsaya su ji mai za mu faɗa sai suka fita suka bani da shi na ji kujera kudu da shi amma yana magana ya ce cikinsa yana ji kamar wuta ba da lafiya ya ce mai ga yayana kai musu fada ga yayana kai musu fada ni kuma ka riga bani addu'a abinda yake yi fara kenan don haka babu proper interaction ya san dai ni ne nazo amma yana ce ga yayansa nan ni masa fada dama kuma dausa da mu hada da yata shiddar ta Abubakar Rubai ko ba ya mutu ne nan sai ai tabi karatu sai ga doktor shi ma ya rasu so da yaya hudu da yata nace to kai ga yaya na in yi mu koyi musu fara ni kuma ga riga ne rabin da muka rubuce kuma daga nan ne ya suma aka tafi da shi don haka ni ne last person da muka yi magana da shi kafi shiga kuma ya shiga kuma a kai shi Kano bayan kwanaki Allah ya masa rasuwa aka dawo musu aka yi masa jana'iza kuma sai lokacin da dan su wanda kai karatun lauya ya rasu naje yana rasuwa mota ta buge shi a azare ya rasu ya je an je baya business shi ya tsaya ya shashafa kabi sai ba shi na tafi kafin azara da annan yana ce a kira Ali Umaru a kira Ali Umaru na je nasa raye mutane ko yaushe suka ce to ranka ya dama mun ce a Ali Umaru duk da ya ji labarin sannan zai zo ka haƙura kada mu aika masa ya ce ina so in ga shi ina so in ga shi na zo ya yi to dama ina so in ganka shi ya zama kai ga so suka ce wani bari ya za ka zo to gun mu ka zo ya ce wannan abin da ya same shi duk musulmin duniya Allah ya hana in haka ya same shi ɗansa wanda yake buri da shi yana abin da ya zo ya mutu ya ce wannan abin shi ya yi addu'a ma duk mutumin duniya kada wannan abin ya same shi to ina zuwa da wannan sa'annan da ya mutu ga zabi mamna wasu ya ne dukkan tunda hankalinsa ka zo to wannan na ya sa ne wani abu tun daga mutane sun ce ai sai a aika a kira ya to irin wannan ya same ka ai wanda kake yake damu da kai shi za ka damu da shi tun da aka yi mutuwa yake ce a aika a ne kira Ali Umaru aika a kira Ali Umaru kuma ni a duniyan nan ba wani wanda yake so na kamar sa

0: muhimmanci yana tare da gidan rediyon Bauchi ne BRC, inda Dr. Aliyu Umar Misau Baragen Misau ke tsokaci kan gubernur da ɗan uwansa sun taɓe da rufa'i a rayuwarsa. Alhaji Garba Doya, sarkin yakin ajiyar Bauchi, ya yi fashin baki kan halayen Ibu Rufa'in da ya sani yayin gubernurarsa ta siyasa.
1: Dattijo mai faɗa da cikawa, dattijo gogaggen ɗan siyasa, dattijo mai arziki, dattijo kuma malami, dattijo kuma ɗan kasuwa. Kaji siffofinsa, shi malami ne, shi gogaggen mai arziki ne, shi kuma ɗan kasuwa ne. Alhamdulillah ya shiga gwamnatin siyasa sun dama da su ci gaba ko mai awalwani. Ka fahimce ni, shi wani irin mutum ne wanda duk inda ka kai da tunaninka Edi Rufa'i ya fi ƙarfinka. Domin sun dama ne da su tugga gamawa da sanata Ibrahim Dinis, su kamar yara ne ba ma kama ba ne, yara ne na sa Ahmadu Bello. Sun koyi siyasa ne a inda ake siyasan da ba a ƙarya, ba a yaudara, ba a tara abin duniya. Kafin jini, saboda ka sanata Edo Rufa'i, ina baka tabbacin daga nan Allah ce ba a ɗauki tsammani daga rahama a wajen Allah, amma ba don haka ba, dai yiwuya daga nan zuwa shekara 100 a samu wanda zai ɗaya bisa uku na abin da Edo Rufa'i ya yi. An yi gwagwarmaya da shi a majalisar dattawa lokacin headquarter yana Lagos. An kai lokacin da su ci gaba gobe a wani ba suka haɗa baki da niyyar Edo Rufa'i ya rabu da ransa, saboda tsakewarsa a kayan sashen arewacin Najeriya da kuma tsayuwa a kan tsarin addinin musulunci. Sai an kai lokacin da aka sa shi a jirgin sama da bayi da mai sosai ma, da nufin da shi da jirgin duk su taru su hallaka, amma Allah ya tsare shi. Saboda haka yadda ka ɗauke Edo Rufa'i doya wuce tunaninka. Wani mutum ne wanda ni ba na yi siyasa tare da shi ne sosai ba, amma na yi siyasa da Adamu Tafawa Balewa a jihar Bauchi. Ya bani dama na san Edo Rufa'i farin sani. Kuma akwai lokacin da Adamu Tafawa Balewa a jihar Bauchi na karaka shi ya je gaida Edo Rufa'i, lokacin bayi da lafiya yana jinyarsa na ajali. An zauna mun yi kamar awa kusan 6 ana ta maganganu akan siyasan da ta gabata na NPC da sauran siyasun da aka sa a gaba. Saboda haka shi dattijo ne, wakili ne, inda duk wakili ya kai a duniya sanata Edo Rufa'i, wallahi billahi ya kai. Kuma ina so in ka lura da wani abu, har gobe, har jibi, har gata a Misau ba a wani mutumin da ya rufe tarihin Edo Rufa'i Misau ba. Ka gane, har gobe, har jibi, har gata, ba a wani mutumin da ya rufe tarihin Edo Rufa'i Misau ba. Saboda me? Saboda kusan a lokacin da yake da rai, ina ba ka tabbacin duk wani mutumin da yake Misau yana kwatanci da shi ne, yana son ya yi alaka da shi, domin a ce shi na hannun daman Edo Rufa'i ne. Kuma Edo Rufa'i baya ƙarya, baya yaudara. Ka fahimce ni? Ba ya shiga siyasa ne domin ya tara kuɗi ba, shi ne arziki ne. Allah ya masa arziki sosai, Allah ya masa rufin asiri gwargwado. Kana fahimta na? Saboda haka ya yi ƙarfin suna a arziki, ya yi ƙarfin suna a siyasa, kuma shi malami ne. Duk abin da Edo Rufa'i zai ce maka in Allah ya yarda, duk abin da Edo Rufa'i zai ce maka ka yi hakuri da zaman duniya. Duniya sai hakuri. Amma ɗan gwagwarmaya ne wanda wa'incan sanatocin da suka gabata, irin su sanata Jajawa Ciko, irin su sanata Girgilawa, irin su wa'innan dattawan sanatocin sun dama da shi. Kuma Allah cikin ikonsa ya sa ya kai bantansa, kuma ya rabu da duniya lafiya. Muna masa fatan Allah Ubangiji ya sa ya aljanna ta zama komansa. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ka ga siyasa ka suka gurɓace, yanzu ana siyasa ne na ɗaukan fansa, ana siyasa ne na kasuwanci, ana siyasa ne na ya kashe naira 1000 ya samu naira 1500 ko naira 2000. Ka fahimci ni? Kuma da yawa mutane sun lalace a siyasance. Abin da suka yarda da shi kawai shi ne siyasa wata aba ce wanda ake yin ta domin a samu kuɗin banza. Su kuma Edo Rufa'i sun yi siyasar su ne domin su taimakawa ƙasa. Su yaran su Ahmadu Bello ne, yaran su Abubakar Tafawa Balewa ne, tare suka yi gwagwarmayar siyasar su, kuma har Allah.

Tumadala ana tare da biyar sito kan mita 94.6 kamin nan an saurari shirin nan na mazanciya sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 10:30 na safe za a ji mu doke da wato maimaicin wannan shirin ta nan ba da Juma'a ba da misalin karfe 12:30 akwai mu doke da shirin nan na Bike Bidiri

0: Tuna da la aminta ko mun dawo kamar yadda aka saba ko yaushe yadda yanayin yadda auren yake ta gudana sakamakon irin lokaci ne na shi wannan aure din ke san damuna ne kuma lokacin da za a yi shi wannan auren hadiri ya dago aminta ko to sakamakon wannan hadiri da ya dago din sai mutane suna ta azo a yi sauri a daura auren nan saboda kowa yana tsoron kan ruwa ya zo ya
1: sai gaskiya ne haka ne saboda ana yanayi ne na damina fatan mu Allah ya bamu damina mai albarka yanzu bari mu je ga abokin aiki Adamu Muhammad domin ya faɗo mana abin da ya wakana a bangaren ango da abokansa
0: Adamu Muhammad gareka
2: wani da yana alfahari da asalinsa kasancewa dan sunna yana alfahari da asali wanda kan ke sanya shi ya da fata da addu'a Allah ya nuna masa sannan a duk lokacin da mutum ya amsa gayyatan da aka yi masa na shaida addu'an daurin aure zaka ga yana cikin farin ciki tare da taya ma'auratan murna da fadin din masha Allah ashe yaro ya girma wanda yadda wasu kan bada gudumawa a wannan lokaci yadda a ranar asabar 21 ga watan 7 na 2026 yadda Abubakar Muhammad yan maza ya shiga cikin sahun ma'aurata a wannan rana tare da amaryarsa Aishatu Yahaya bayan kammala daurin auren ne shirin biki bidiri ya samu zantawa da waliyin amarya da kuma wakilin ango
3: sunana Rabi Yusuf
2: to kai waliyi ne kuma kai wakili ne shin kowani jan hankali za kai ma wayannan ma'aurata da aka samu ka zamanto kawai
3: ki hankalin mu Allah ya ba su zaman lafiya na biyo Allah ubangiji ya ba su hakuri duka sai an yi hakuri yake zaman aure na uku shine su mutunta juna mace ta mutunta mazanta da iyayen mijinta namiji ya mutunta mata macen da iyayenta ke sa a samu zaman lafiya a samu dorewar dangantaka insha Allah idan haka ya haka a samu nutsuwa da a samu zaman lafiya kuma da a samu auren ya kai yanda ake so ya kai insha Allah har
2: sunana Musa Haruna Hassan to kai wali ne na ya mace yawa so jan wani jan hankali zakai wa wannan ya da ka auren
4: to jan hankali dai kusan tarbiya shine gaba da komai kuma alhamdulillah mun yi kokari mun ba tarbiya da dai wanda addinin musulunci ya da a samu zaman lafiya da kuma hakuri dai shine gaba da komai insha Allah kuma muna ganin yarinya dai mai hakuri ne Allah da sai dai muna roƙon Allah ya kara mata hakuri yafi na wanda muka santa da shi
2: daga bisani mun zanta da ƴan uwan ango
5: Zakari Zibo wanda ake kira Zakari Shehu gidan sarkin Bulumi
2: shin ko menene alakan ka da wannan ango
5: eh alaka na da wannan ango shine na farko makwabci na ne na biyu kuma ni wansa ne kuma alal hakika shi abu mutun ne mai hakuri wanda kusan a yadda kaga mutane da suka zo nan ya nuna maka cewa mutumin kirki ne domin duk wurin da zaka ga ana cincirin do ba kudi ka bayar ma wani ba kowai ba zumunci ne kawo shi to kirki ne kawo ka kuma muna addu'a Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya da mu da su Allah kuma ya ba mu abin da za mu rike su ta halak gurgudan hali Allah ya zaunar da mu lafiya
4: sunana Honorable Malam Usman Yan Maza shin to wannan hijima dai an yi ta ne karkashin jagorancin wana wanda kuma wana ne jini daya dan uwana shine aka zo muka yi wannan taro insha Allah eh well wannan abu ne wanda take kowani dan adam idan ya samu kansa a wannan lamari dole zai kasance farin ciki saboda an fada cewa kowa yana da rana uku a rayuwarsa ranar da aka haife shi ana biki ran da ake daura auren sa ana biki sai ran da ya rasu shi ma ana taro to wannan kowanne daya ka samu kanka a ciki imma daura auren ka imma sunan ka imma bikinka shi ma lamari ce da ake yi jama'a za su taru za su ma fata alheri baga san bakin mutane ba wani idan ya maka sai kaga addu'an san tayi tasiri a gare ka so a takeice dai wannan rana tana da dimbin tarihi ba zalla ga ango ba ga duk wadanda suka halarci wannan taro insha Allah
2: wani addu'a zaka masa
4: eh to kamar yadda dai yake kowani ma'aurata wanda ya aure tsince kansa

0: Tobarella, you know, I need to go. I'm going to go. I'm going to go.
1: Wata babbar ni'ima ce da Allah ya halatta, kuma mataki da mafi yawan masoya ke fatan kaiwa bayan gina soyayya ta gaskiya. A yau wannan buri ya zama gaskiya ga amaryarmu ta wannan mako, Aisha Yahaya Imam, tare da angonta Abubakar Muhammad ƴan maza. A irin wannan rana kuma, ƴan uwa da abokan arziki kan taru don taya murna. Tawagar biki bidiri ranar auren ta baje kolinta, kuma ta zanta da mahaifiyar amarya da ƴan uwanta waɗanda suka kasance cikin annashuwa, har kuma suka rera mata waka. Daga misali ne kuma, sai mahaifiyar amarya ta jefa waɗannan kalamai.
2: Sunana Hajiya Lami Isa Ibrahim, uwar amarya. To, a matsayin ki na uwar amarya, yau ya ɗaya daga cikin ƙarki, Allah ya azurta ta da yin aure. Shin ko wani farin ciki kike da shi a wannan rana? Gaskiya zan iya misalta farin cikin da nake ciki ba, saboda duk wanda aka ce yau ana aure ita takan da farin ciki mara isan kuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, ina farin ciki kuma ina fatan yanda ka Allah ya nuna mana wannan rana, Allah ya sa ta shiga kenan har abada sai dai a fita da ita. Kuma daga wannan wani jan hankali zaki mata akan zamantakewa irin na aure, kasancewar rayuwar da kuka yi ku a matsayin ku na iyaye a baya da bambanci a yanzu da zamantakewar da ake na aure a yanzu. Wato, a gaskiya dai ita Nazafat yarinya ce mai biyayya, kuma tana da haƙuri, kuma a tarbiyyar dai ba aka mata in dai ba wai ka san aka ce an haifi mutum ne ba a haifi halinsa ba. To, in dai ba wata canja ba ce ba, ina ganin masha Allah dai ba za a ji samu wani matsala ba, sai dai ɗan abin da ba a rasa ba na hannun rayuwa. To, jama'a sun samu halartar zuwa wajen wanda shi ma naku na hikima, wani fata ciki da shi a matsayin ki na uwa. A gaskiya ina ma kowa fatan alkhairi, ko muna godiya, muna godiya, Allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi ne ga kowa, gidajen shi lafiya wanda suka zo daga garuruwa daban-daban, Allah ubangiji ya kai su lafiya.
1: A ɓangaren su kuwa ƴan uwan amaryar, waɗanda fuskar su ke cike da annuri, ba su gushe ba wajen bayyana farin ciki da kalamai na shawari.
3: Sunana Hafisa Abdullahi Gimba.
0: Shin menene alaƙar ki da wannan hidima?
3: Alaƙar da wannan hidima dai uwar amarya babbar ƙawata ce, na za'a ce a wuri na ɗaya daga cikin ƴarku, Allah ya azurta ta da wurin aure.
0: Shin kowane jan hankali za ki mata kasancewar yanayin rayuwar aure a yau?
3: Na dai murna mun ga aure shi bauta ne na Ubangiji, inda alƙalimin ne ya koya mana mara rufin ainihin Allah ya yarda da zai yi ɗanda na sanin auren na gaba, sai dai ya nemi kuma abokansa da ƴan uwansa ƙarin a zuriya a namu nan zuriya. Amma ya yi ƙare mun ba ta tarbiyya, kuma muna roƙon Allah abin da wasa mu aka gaya ma ƴar mu, Allah ba ta iko ta ci. Ɗan uwan miji, dangin miji sun zama nata, miji ya zama hidima a gabanta, shi ne gabi ne komai nata yanzu, shi ne a gaba da mu ma. Mu iyaye mu nuna mu shawara, mu nan ba ta, kuma muna son Allah ya ba su zaman lafiya, muna kuma ya ba su gajiya ɗin. Suna na Jiwariya, ni matar babanta ne, ƙanin mahaifinta,
0: to yau Allah ya sa ɗaya daga cikin ƙarko Allah ya azurta ta da yan aure shin ko wani jan hankali zaki mata akan rayuwar da take ta fuskanta yanzu
4: wato sai da mu ƙara tunasarwa da ita kan wanda muka mata wanda dai yanzu yarinya ce mai tarbiya mai hakuri mai hankali iya kokari da muka yi akan yara ba dai alhamdulillah ko su ma yara alhamdulillah dukkan inda muka dora su suna iya kokarin su akai ba mu ga zani mu dai sai da mata ƙara addu'a akan wanda muke yi
0: amma yara yana iya canzawa kamar mata akan iya cewa wasu mutawa tana iya zuwa ta canza mata ra'ayi ko abin da ya kamata ta yi ta zo don ta ga suna zaman lafiya da mijinta ta ce mata karki kaza karki kaza shi ko zan hankali yake mata akan kawai
4: haka ne ka gaskiya akan wannan amma yau muna sai da tsakar kan insha Allah wannan matsala ba za mu same shi ba Allah ya yi ta kuma za mu kara mata Allah ubangiji ya kara mata hakuri da juriyar zama da mijinta ubangiji ne roƙon Allah ya kara musu zaman lafiya ya ba su juriya ɗayyuka Allah ubangiji ya sa mutuwa shi zai raba su to insha Allah ya yi dace da mace ta gari don ka sani a cikin rayuwar kusanci ne mijin rabin rayuwar su jin daɗin rayuwar su shi ke yi dace da mace ta gari matar sa ne sun ce ta gari to ya samu in Allah ya yarda insha Allah ina fatan ya dace to ubangiji ya Allah ba su zaman lafiya Allah ba su juriya ɗage ba
5: suna na Fatima Yusuf ne ya ce da amarya
0: to yanzu yanzu kuna rera mata waka kasancewar yau tana yin aure shi kuma ya
5: saboda muna farin ciki da wannan rana Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya ya ba su zuriya ɗaya baba wanda ya kai mu farin ciki a wannan rana a wurin nan
1: a ɓangaren ƙawayen amarya kuma su ma sun taya amaryar murna tare da matafatan alkhairi
5: suna Hafsat Abdullahi da amarya
0: to wani farin ciki zai ci wani wannan rana
5: gaskiya ina farin ciki sosai da wannan biki saboda biki yar uwarmu ne kuma mun ji farin ciki sosai a wannan biki na
0: to na ji har kina rera mata waka don sabon farin ciki ne yasa kike jin yara kike fita banki ke zan yi mata waka
5: eh zan zuro tun farin ciki nake yasa nake rera mata waka Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya ba ta zuriya a gare suna yana Aisha Mansur Imam
0: shin kun yi alaƙan ki da wannan amarya yau wani farin ciki za ki haɗa a bisa wannan rana
5: muna cikin farin ciki wanda bai misaltuwa muna fatan Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya Allah ya sa su ya mutuwa zai raba su
0: ke ina matsayin ki mai kawon amarya kuma ki riga ta wani wani shawari za ki bata akan zamantakewa da za ki je ta fuskanta a yanzu
5: to dai ko in ce mata ta yi haƙuri zama haƙuri shi ne kawai dama
1: da fatan Allah ya sa anko da amarya su yi amfani da waɗannan shawarwari Allah ya albarkaci aurensu ya ba su zaman lafiya soyayya mai ɗorewa da zuri'a ta gari Rabi'atu Muhammad Gitan biki bidiri
0: tunarala
6: abin
0: da komin dawo za mu je
6: na ce mu ta yi kulishu ke daɗe ka yi abubuwan da yau kana a ɓangaren ita amarya Aisha ka san kamar yadda muka saba faɗa a cikin wannan shiri ne duk sanda mutum ya yi amfani da shawarwarin da ake bayarwa wa amare a lokacin aure ko angwaye in ba har za su ɗauki wannan shawara su rinƙa amfani da shi to insha Allah auren zai karbo kuma za a zauna lafiya
0: kuma hakan take fa sakamakon shi shawari kar a ce an bar shi a baya in aka ce an baka shawari to fa da Allah aka ce aikin duk wanda bai ce zai da mashawari kuma aikin sa ba zai baci ba sai a ce shi bai da sirri to ya kasance ana ba da shawarar nan kuma ana ɗauka hannun ta ko in dai za a ɗauka to ba za a samu ƙare-ƙaren aure ba za a ringa samun rayuwa mai kyau kuma za a samu aure wanda za a ce mutu gara ba
6: ta
0: kallon gaza
6: to yanzu bari mu je ga waɗanda aka taru domin su
7: suna na Abubakar Muhammad ɗan masa shin ku ne kai a wannan hidima eh yau Allah ya albarkace ni da aure ne na Aisha yaya Imam tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna tare da wannan amarya ta ka
8: maɗan tsawon lokaci haɗuwar mutum wuraren tutoren 15 so yanzu kusan shekara 12 zuwa 13 kenan in dai ban fata a lissafi
7: ko me ya ja hankalinka ka ji ka zaɓe ta a matsayin uwar 'ya'yanka
8: gaskiya halayyanta ta mace ce mai hankali, mace ce mai hankali, kuma mace ce da take da sanin ya kamata.
9: Ko da ko kin ji yadda Aure yake faɗa irin yadda abubuwa suke faru da kuma yadda aka kai har zuwa yanzu. Kuma ga shi Allah ya sa Aisha daga ciki.
6: Fata yin mu kullum fatan mu shi ne yadda aka ɗora wannan aure. Allah ya sa a zauna lafiya kuma ya kasance mutuwa ne zata raba. Saboda shi ya sa kullum muke magana yin amfani da wannan shawarwari idan har an yi to za a zauna lafiya.
9: Kuma ke san
6: samun shawarwari masu
9: kyawawa masu ma'ana kuma. Kuma ke san Amina lokacin da za a yi shi wannan auren fa duka zai zama abu ne wanda ita mace sabon shiga ne, shi namiji sabon shiga ne. Dole fa wannan haƙuri da ake cewa a yi namiji kai ne gaba, kai ne ya kamata ka yi shiru, kuma kai ne za ka ɗauki komai. Aka ce babba juji ne, dole ka zama ka riƙe shugabancinka, kuma ka gani ka kau da ganinka, ka ji ka kau da jinka. Sakamakon menene? Saboda a guri tare a tsira tare. Don fatan buƙatar majihaji aka ce sallah ne.
6: To kuma ina ga mata lafiya duka. A nan za mu ji halin za mu shirin na wannan mako, sai a kasance da mu wani mako da yardar Allah don kawo muku sabon shirin biki. A madadin wakilanmu da suka kasance a cikin shirin a yau
9: akwai Adamu Muhammad Muhammad da kuma Rabi'atu Muhammad Gitali,
6: abokin aiki na da muka gabatar da shirin tare,
9: Murtala Garba,
6: Amina Umar nake cewa ma'assalam.

kayayyakin amfanin gona na musamman zai buɗe ƙofar kyautata ci gaban masana'antun sarrafa kayayyakin amfanin gona da janyo hankalin 'yan kasuwa masu sha'awar zuba jari domin bunƙasa aikin noma da kyautata samar da abinci mai gina jiki. Ministan aikin noma na Najeriya, Sanata Abubakar Kyari, shi ne ya bayyana haka a wurin taron masu ruwa da saki kan daftarin ƙudurin a Abuja. Sanata Kyari ya ce kawo ci gaban aikin noman Najeriya zai samu ta hanyar kyautata haɗin gwiwa da kare wato da ƙara cusa hannun 'yan kasuwa wajen sanya jari. Ministan ya ƙara da cewa samar da isasshen abinci jigo ne cikin ajandar sabunta ƙwarin gwiwar 'yan Najeriya na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ciyar da tattalin arzikin ƙasa gaba. Ya ƙara da cewa an tsara daftarin ne da nufin kawar da abubuwan da suke hana ruwa gudu ga sha'anin zuba jari a fannin sarrafa kayayyakin amfanin gona. Kuma ya ce Najeriya tana da dukkanin muhimman abubuwa da ake buƙata da za su iya sanya ta zama a kan sahun gaba a duniya ta fuskar masana'antun sarrafa kayayyakin amfanin gona. Ministan ya ce ƙasar nan ta Najeriya tana da sama da kadada miliyan 70 na ƙasar noma da filin noma rani sama da kadada miliyan 3,100 da sassan da za a iya noma, wato sassan da za a iya noma nau'o'i daban, noma nau'o'i daban-daban na kayayyakin amfanin gona. Najeriya ta yi kiran gaggauta sulhunta rikicin da ke tsakanin 'yan hotun ƙasar Yemen da ƙasar Saudi Arabia. Tana mai jaddada cewar ci gaba da samun rikici a tsakanin ɓangarorin guda biyu a tekun Maliya zai iya kawo barazana ga haɗarin jiragen ruwa na duniya da harkar samar da makamashi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na ƙasa Mista Kemi BAPMB shi ne ya yi kiran a Abuja a yayin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai. Mista Abiyafa ya ce lamarin yana kawo matuƙar barazana ga ɗaya daga cikin hanyoyin hada-hadar jiragen ruwa na sahun gaba a duniya wadda kuma zai gurgunta harkokin wato kasuwar makamashi ta duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa wannan al'amari ya zo ne a daidai lokacin da ake fama da rigingimin duniya ciki har da rikicin gabas ta tsakiya da na ƙasar Russia da Ukraine, wanda kuma hakan ya ce ya janyo hauhawar farashin kayayyaki a duniya baki ɗaya tare da daƙile hauhawar samar da abinci, makamashi da ma ci gaban tattalin arziki baki ɗayansu. Ya bayyana cewa Najeriya babbar ƙasa ce mai samar da man fetur, kuma ta yi imani da cewa duk wani yunƙuri na katse aikace-aikacen hada-hadar jiragen ruwa a tekun Maliya zai kawo cikas ga harkar samar da man fetur a duniya baki ɗaya. Ya bayyana damuwa sosai game da hare-haren da ake kaiwa kan jiragen ruwa, ƙaruwar kudaden inshora da kuma ƙaruwar kudaden fitan kayayyaki, da cewa su ke taimakawa gaya wajen ƙaruwar farashin man fetur. Mr. Abiyafa ya ce sasanta wannan rikici yana da muhimmanci matuƙa wajen dawo da lamura yadda suke a hanyoyin jiragen ruwa na tekun Maliya da na Hamas da kuma bayar da kariya ga tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Jihar Plateau ta samu mutane 441 da ake zargin cewa sun kamu da cutar amai da gudawa, wato kwalara. An tabbatar da kamuwar mutane 26, wanda kuma daga cikinsu 14 sun riga mu gidan gaskiya. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Nicholas Baamlong shi ne ya bayyana hakan a yayin da yake ba da bayani game da ɓullar cutar ta kwalara wadda ta soma watan Yuni wannan shekara. Ya ce an samu labarin

0: kwayar cutar ne a yankunan kananan hukumomin Mangu, Jos ta Arewa, Jos ta Kudu da kuma karamar hukumar Barikin Ladi. To mai sauraro, labarin kenan sai kuma muhimman da suka yi Kano. Da fari ka ji cewa gwamnatin tarayya ta ce shi ne sarrafa kayayyakin amfanin gona na musamman zai buɗe ƙofar kyautata ci gaban masana'antun sarrafa kayayyakin amfanin gona. Najeriya ta yi kiran gaggauta sulhunta rikicin da ke tsakanin 'yan hoti na ƙasar Yemen da Saudi Arabia. Duka da kuma labaran kenan, mu yi da lafiya.
1: An saurari labaran duniya daga nan BRC to FM kan mita 94.6. A ci gaba kasancewa da tashar nan domin nishaɗantar da ku, faɗakar da ku, har ma da ilmantarwa.